0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyo hang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto mo na agyod, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Ako, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: eyes.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold.

kasing ganda ng umaga. O binibining sana ay mapasakin ka. Gahara na kita gabi-gabi.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oba na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsa ang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi. Nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa ato ah. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo tuo. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, oh, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod doon ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, kapanghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo, inormalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hasol na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo kamo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Joy FM.

0: Lives.
1: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
2: Kanang gusto ni mo na agyon, pero uguoy mo ka mag-relax ka, relax ni mo. Ya, kuwa ba mo, halos di naman mapalong, pre.
3: Masang ipatake mo sa iya?
2: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in town, si Marinimo, pre.
4: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music.
2: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon na condition ba sa panghuna-huna. Kaniadto ganahan sila nga tambok pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana ba kaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok? Ang importante himsog kay maokini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang. O ilang kontra ang ilahang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Basing mangutana mo, og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, naku, kang gana, mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini, napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba o batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas o dali ra niya kining tunawon. Ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver no, paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ang adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat duna kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Maokong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, kay ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adun na kamay mga pangutana, adun na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
3: Joy FM.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Anak na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So lairagod ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba siya? Wala, maburad, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat din taon, si Marini mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan ug batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Enjoy! All the hits.
2: All my favorite songs.
1: Hit music all day.
3: Enjoy.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba di ako, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taon, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins ug mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika og tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound ug powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor aron muubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha?

0: Bongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo siya. Kuha ba, bro? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas siya na. Matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: no.
1: Ayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na ang mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol.

0: viruses, bakterya o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's. Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Oo, bakit kaya akong kilid, tapos like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Sa ulian siya, umbot ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulog ang capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
0: Dali na ayo ang katol-katol sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil og nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Nangatol ako mga detiver na kung kaluto na ako mahimong samad-samad.
3: Oo.
2: Kaya nakalingin ko, mayo na ang Yaki, madali sa lahat ako ng palit ko. Oga, Yaki Oil, og kayang capsule.
3: Kunya.
2: Yung naman ako, kaluha ra, nawala, nawala, ito tulong, wala na nabalit.
0: Mahigala, buot na mo masairan. Kung unsa bagyo ang imuhang ginahambin nga soleran karon sa imuhang panglawas, o di ba kahaaduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa Yaki, maokay ni ang number 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, yaman ang kalusugan ingatan, yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa, maraming salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
5: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

6 na minuto na po mga ka-joiners makaraan ang ala una ng hapon. Mainit po ang hapon dito po sa Kidapawan City. Absent si Mami kahapon. Pasensya na po. Alam nyo na.

So, ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Thank you so much ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 102.3 din sa North Cotabato, 87.7 Joy FM sa Misamis Occidental, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, og ingon man ang 99.7 Chat Radio sa Dibolog, 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta ang Sarangani Province? On air na ba? So mga ka-joiners, ito na po ang ating programa. Welcome, welcome. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Salamat kaayo sa ato ang mga visitors nga nakuratanta, nga nasurpresa kaayo ta. Thank you so much kay nakaabot diri si Mrs. Francisquetti and Company. Naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners, kaya malaya po tayo na magpadala po ng mensahe. Magpagawas sa mga gibati diha, kaya ito nang istoryahan ha. And of course, October 9 po ngayon mga ka-joiners. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon and happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Mga ka-joiners, unang awitin po para sa ating lahat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Labing dalawang minuto na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching, like a Balfin. Hello daw, Mommy. Pa-request ng song Suddenly. And also from Dencia Alamada Pabro, patugtog po ng My Heart Will Go On. Salamat sa pagbasa, Mommy. And Atinelli Cabanilla FC, maulan na hapon, Mommy. Watching from Fomi Fresh Laundry Shop, Tacurong City. Paano po ang tamang pag-inom ng bilongga at magkano po ang isang box? Ayan, puntahan nyo na lang po sa butika, no, kung magkano ang benta nila. Kung ikaw ay may karamdaman na talaga na gusto mong pagalingin duha sa umaga, duha sa buntag, duha pod sa gabi, sulod lamang sa tulo ka adlaw, og sa mga sunod pang mga adlaw, pwede na 3 times a day, isa-isa lang. Doy Felix Lombong, good day, Mami. Kumusta da ka? Unsay tambal nimo sa ako, tambag nimo sa ako, na ay uyab na ako, pero sige siya mangayo og kwarta, aray. Nadi man kumuhatag og kwarta. Nag-ingon siya, bulagan da ko. Nya, Mami, pa shout out sa Sitio Bantulinao, Pamugtian Family, Malitok, Munday, Madanlo Family. Request ako ng song, Always Remember Us This Way. Salamat sa pagbasa, Mami. Kanang imong uyab nga magsigig pangayo og kwarta. Tama lang nga ayaw paghatag. Ha? Unya kay karon di ka mohatag og kwarta, makigbulag, bulagi. Kay kwarta ang tuyo niya. Kalain pod ana, oy, maguyam unya mga kwarta. Pwede maulaw. Ayan, mo na nga kung matambag sa imuha. Manodos Math, salam, kumusta ka na, Mami? Wala ka naman kahapon. Talagang binabantayan si Mami. Oo, medyo naningil ang katawan nato, no? Wala ka naman kahapon. Chat out lang sa family ko dyan sa Marbel, Matalam. Request ako ng song, Magparaya by Night Luminda. And Doy Felix Lombong, mangutana ate Nick, unsay tambal labad sa ulo. Inumin na Ogyake Herbal Capsule, unya matulog ka. Pag matani mo, hahay, sarap ng pakiramdam. Need nang na ni mo mga i-rest, ha? Okay, salamat kaayo mga ka-joiners. Og ito na ang kasaysayan nga ating pagbasahon. Matod pa niya, Dear Mommy Joy, lain kaya kung kuan ba ka ng akong antipara kay maglubugod, dili man ni mao akong ginagamit. Sorry, abinilagmao na to ang istorya. Oo. Matod pa sa iyang istorya, Dear Mommy Joy, maayong hapon, Mami, og sa tanang nagapaminaw sa imuhang programa. Tawag lang ko sa pangalang Ana, Mami. Analia ang ako ang tinuod nga pangalan, Mami. Pero kabalo ka kung ang mutawag sa ako ang kapamilya, An-An. Pero okay ra gud nga Ana, kay mubo ramang gyudpod ko og pangalan. Pasensya na, Mami, kung nagsamok-samok man ko sa imuhang programa. Gusto ko lang pod madungog kung unsa ang imong masulti bahin sa ako ang sitwasyon karon. Minyo na ko, og na ako nagpuyo sa ako ang ugangan. Baliba, ginikanan sa ako ang bana. Siyam sila magsuon, tulo na ang naminyo. Pait kaayong kahimtang tungod kay ang tanang na naminyo, di harapod nagpuyo sa ilahang ginikanan. Hinuon pareho kami, wala pa'y mga anak. Og kanang mga anak nila, bisan tuod og mga solo, ang uban naga-eskwela pa. Pero wala ko nalipay, Mami. Kay inig sayo sa buntag, sayo mo mata ang ilang inahan. Maoy magluto. Pagkatapos inig mata, dili pagyod magdungan og kaon sa buntag. Ang mahitabo kay ako ramay mo tabang sa ako ang ugangan. Ang mahitabo kay ang maulahi wala na may makaon. Ako ang atubangon. Ako ang makasab-an. Kay ngano wala sila gibinlan og pagkaon. Labad na kaayo akong ulo ani mami. Kay kabalo ka. Sobra tuig na pud ko nga nag-anto sa ingon ani nga sitwasyon. May trabaho ang ako ang bana. Dili man pud ingon nga dako ang sweldo. Og ana og adona kami paliton sa kadaghan namo sa balay. Mulupad ra in town. Muna nga mo ang ginahimo, dili na ko nagapalit. Bahala na diha ang ako ang mga in-laws. Kay ilalimang ka ang isa kasako. Mga lima unom ka adlaw ra. Tsaka daghang pakaunon. Ako nang kiistoryahan ang ako ang bana. Nga dili na nako kaya. Kay gihimo na naman hinuon ko og katabang sa iyahang mga igsuon og kanang partner sa duha pa niya ka mga igsuon. Adunay usa ka higayon nga giingnan ko sa akong ugangan nga babae. Ayaw na pagtabang diha ana. Kay igo ra na sila nagasalig. Ikaw ang nagapanglimpyo, gapanghugas og plato, mutabang sa ako og luto, unya sila igo ra nga mukaon. Unfair kaayo kaay na sa imuha. Pero tungod kay ako mang makita ang nasyaraman pod, ang maglihok maluoy ko. Dili na ko ganahan nga mang o dili ko ganahan nga magtanaw. Ang akong ugangang babae may nagtuyok-tuyok og panglimpyo, magluto kung naay lutuon. Unya para ba? Mga pilian kaayo og sudan, mga reklamador. Mahilig ang ako ang ugangan og gulay. Buong nga kada kaon maggulay gyud. Usahay mga panos na lang. Kaya wala na may mukaon. Naanay mga trabaho ang uban. Ang nakapait mami kay kung naa sila'y kwarta, sa gawas sila nagakaon. Unya og wala na'y mga kwarta, naana diha tanan sa balay. Mangaon sila sa gawas, unya kung unsa tong among paliton, ilapod nga tabangan. Manausahay nga makasabot ko sa ako ang ugangan kung magsigi og yaw-yaw. Usa ka higayon nagbisita ang ako ang mama og nakita niya ang sitwasyon. Mauto pagpauli sa ako ang mama ay akong gitawagan. Og matod pa niya, ana, gikaya nimo ng imuhang sitwasyon diha. Pagkadaghan man di ay ninyo diha sa balay. Unya, murag ikaw ra may nagalihok, ang uban nagapakwarto ra. Kaya ba na nimo? Bisan in town og usahay, kapuyan ko. Unya, maglain ang ako ang buot. Maingon ra ko nga okay ra ko ma. Pero sa dihang niabot ang problema nga di na nako kaya. Nakaingon ko nga, mas maipagmulayas ko. Adunay dako nga panghitabo sa amoa. Kanang mga naminyo na nga tulo, akong bana og duha niya kaigsuon puro mga lalaki. So tulo kami ang mga binalay nga naadiya. O sa kahigayon, mami, dili maayo akong lawas atong ikayuna. May pauli ko sa ako ang mama aron maatiman ko, aron maulian ko. Kanang balay sa ako ang ugangan na ay gagmay nga mga kwarto.
0: nga dito mi nagapuyo. Isa-isa na ay kwarto ang minyo na. Pero kabalo ka ba, mami? While na ako dito sa ako ang mga kinikanan kay nagsakit ko, ang akong bana nagapabilin ra dito sa ilang balay. Igo ra nga manawag. Buto nakaingon ang ako ang mama, walay pulos ng imong bana. Kabalo siya nga dili maayo ang imong panglawas. Pero wala lang mangyud ka giubanan din he. Mutugiing na nako ang akong mama nga basin og maulaw lang na siya ma. Ilabi na kay nakita ba yan mo ang ako ang sitwasyon dito sa ilaha. So sa akong pagpauli, mami, wala mga tao dito. Hilom kaayo ang balay. Nangaligo di ay sila. Pero ang usa ka babaeng asawa sa igsuon sa ako ang bana, nagpabilin sa balay. Kay dili daw pud maayo ang paminaw sa lawas. Tungod kay hilom kaayo, naghinay-hinay ra ko nga tultulon ang amo ang kwarto. Apanda ko kain akong pagkakurat. Kay pag-ablin ako sa amo ang kwarto, naadito ang asawa sa ako ang sa igsuon sa ako ang bana. Nagdulog sila og nagbuhat og milagro. Naghilom ra ko, mami. Igo ra nako sila nga gitan-aw nga pareho nagahubo. Walay mga damit. Gato ang ako ang luha. Bag-o lang ko na uli ang gikan sa pagkasakit. Unya maukad to ang ako ang maabutan. Mismo sa amo ang kwarto. Nga ang asawa sa igsuon sa ako ang bana, kauban ang akong bana, nga akong naabutan. Akong gisara ang prutahan, og may hawak ko dito. Wala ko kabalo kung unsay akong buhaton. Wala ko kabalo kung mag-unsa ko. Wala pud ko kabalo kung unsay akong isulte. Igor ako naglingkod sa gawas, nagpato sa ako ang luha. Tungod sa ka hayupan, nagihimo sa duha. Iingnan ko sa babae nga, naglain ako noong niyang lawas, igor ako siya nagpahilot sa ako ang bana. Muto akong giingnan siya, ayaw kong buanga. Kay dili ko bata. Nakita na ako kung nag-unsa mo. Naghilak siya og matod pa. Maluoy ka, ayaw isultis ako ang bana. Dili man siguro ka musugot nga magkagubot ta aning balaya. Ako siyang giingnan nga dili di ay nimo gusto ang gubot. Pero nganong nagluoyb man mo sa inyong mga pares. Sa ato padugay na ninyo ginahimo. Kay nga nung kamuramay na nga bilinder eh. Samtang nang lakaw ang kadaghanan. Ug ikaw akong bana. Mauba ka ng hinungdan? Wala ako na yung mag-iubanan dito kay mama. Nagpabilin ka diri kay aron makalugar mo. Unsa na ba kadugay kanang inyong pangluloko? Walay makatubag nilang duha, mami. Maoto nga, mibalik ko dito sa ako ang ginikanan. Gisundan ko sa ako ang bana. Pero giingnan ako si mama nga pauli, ana. Og ako siyang gitiksan nga kung dili nimo gusto nga mabulgar ka, pahawa, pauli dito sa inyo, ha? Maukini ang gusto nako ipangayo og tambag sa imuha, mami. Sa pagkakaroon na agyapon ko diri sa ako ang mga ginikanan. dili na ko ganahan nga mo pauli dito. Magsigi og tawag sa ako ang akong ugangan kaysa gibisita ko niya dire kay mama. Ngano ko nung dili naman kumuli dito. Naabadaw ko no siya kahiubos. Una abadaw ko no koy kahiubos sa iyaha. Mautong giingnan ako siya nga wala ma. Wala kay problema. O wala tay problema. Naalang yun ko'y ginahuna-una sa pagkakaroon. Aduna ko'y gusto himuon nga desisyon. Pero wala pa ko kabalo. Kung unsaon ako asa ko magsugod. Di na ko ganahan sa ako ang bana, mami. Gingilngigan na ko niya. Hugaw na kaayo, siya sa ako ang pananaw. Grabe ang akong pag-anto sa halos magduha na katuig. Naghimo kong ulipon dito sa ilang balay sa iyong mga igsoon. O sa duha ka babae nga asawa sa iyong mga igsoon. Akong giantos tungod kay mahal na ako siya. Bana na ako siya. Bisan tuod og dili pa kami kasal. Pero kay gipamalayan naman ko. Akong gihuna-una ang abana na gyud nako siya. Mao ni karon mami. Dili na ko ganahan. Nasakitan ko siya ang gibuhat. Wala lang man siya yung mga paliwanag. Wala ko niya gipasabot. Wala gyud. Dugay naman po gugapaminaw sa imong programa. Pero wala na ko panganduya nga mamahimo kong usa sa mga magtatampo sa imong programa. Pero niabot na gyud sa punto nga gikinahanglan gyud na ako kung unsa ang ikatambag nimo sa ako ah. Daghan kaayong salamat mami sa paghatag og pagtagad sa ako ang suhat. Tinhinalang kutob, hinaot nga matambagan ko nimo ang imong magtatampo, Ana.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 34 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching, Mads Rosmer Burgos. Usatan na natin mga ka-joiners diha sa Caraga, Davao Oriental, Salamatay, ng Kamayo Permi Pagiban kay Mami. Sa kanaton mga katipanod, diyang nagkalinlain mga barangay ng Caraga. Barangay Pichon, kumusta? O ingon man sa Barangay Palmahil, o ingon man sa tanang mga nagapaminaw karon sa Atua, Barangay San Pedro, o ingon man ang mga taga-Batiano, o permi gyud na sila nagasubaybay sa Atuang programa, mga taga-Kaningag. Oo, 17 ka mga barangay nga gilangkuban sa Caraga. Kumusta po mga ka-joiners? Mga tol man atong ilong. Kumusta po? Sana po naaka mo sa mga maayong panglawas. Amping ka mo diha kanunay. Ilabi na kay ang panahon karon, no? Mukalit lag ulan, kalit na pod og kainit. So diha na pod ang subaw, no? Magkahol na pod taani. Mga inana ba? So amping gayud kita, inom kita og tubig. Pag init-init pod mogloy, adiha ka na mabuntag. Butangan ninyo og herba buena. Apilan po ninyo oga kanang gamot sa tanglad. Ana, higupan na ninyo bago ang kape. Oh, di ba? Kana magay uban nga di gyud pwede og dili makakape. Pero mas maayo nga mauna kadtong mga kuan herbal nga mga ininit, no? Tapos bago magkape. Ako mo na akong ginabuhat. Mag-inom ko og salabat. Tapos kung gusto nako magkape ko. Nahala mga ka-joiners, ha? Dilita mo maisa-isa. Salamat gyud kaayo sa padayon ninyo ng mga pagsunod. Pasensya na, ha? Kaning inyong mga reklamo, bahin diha sa ato ang munisipyo, dili na nako ma-appeal din sa ato ang programa kay ang ngayon rana siya sa tinig ng bayan, ha? Kay ang ato ang mga programa makaabot dito sa Misamis Occidental, lagyo kaayo ang maabot, maabot og Cagayan, Iligan, o Zamboanga, o General Santos, Cotabato City, Maguindanao, Lanao, o Maulaw ta. Aning inyong mga gipadala nga mga reklamo, ha? Kung pwede, adto lang na ninyo sa tinig ng bayan. Kay mahisgutan man na nato, kay dito angkop na angayan dito kaning inyong mga text. Sorry, gyud kaayo. Kay matod ba aning isa maayo man diri sa imang programa, mami, kay daghang gyud maminaw, daghan man pud ang maminaw sa tinig ng bayan, ha? Oo, kay kaning programa baya gyud ni mami. Oo, lukop-lukop baya gyud ang gapaminaw ani. Unya maera ba unta og maayong istorya ni makaulaw man. Maapil pud ta ani mga ka-joiners, ha? So si mami sa tanang panahon. Oo. Ginapangandoy gyud nato nga kamo na sa maayong panglawas. Ampingan ninyo inyong kaugalingon, maningkamot kita nga magkinabuhi nga matarong, kay ang mga matarong nga nagakinabuhi mao kadto ang ginaubanan sa Ginoo, ha? Dili nato lukuhon ang ato ang kaugalingon. Ayaw ninyo patuuha og bakak ang inyong mga kaugalingon. Ayaw ninyo kumbinsiha sa dili maayo nga mga butang. Kung aduna may nagahimo og dili maayo, ayaw mo pagsunod, no? Dili naman ta mga bata kabalota kung unsa ang tama og dili tama, ha? Oo. Mura ba gud nag-uso kung senior citizen ka na, murag lahi naman kaayo kung mag-uso ka pa atong mga uso sa tag 13 anyos, di ba? Halimbawa mga sanina, di ba? Oo, kumbaga iangkop nato, dapat kanang mahauyon pod kung pila atong edad. Oh, in ana gud na siya. So hinaot unta mga ka-joiners, napaalalahanan kamo, napahinumduman ta kamo nga sa tanang panahon kita gayod mag-amping. Lami na itong mga nagabiyahe, no? Nagadala og daghang mga kinabuhi nga ilahang pasahero. O sa mga nagabisita karon sa atoa, nanguli na sila, daghan kaing salamat. Usahay matambalan ang ato ang kamingaw, no? Kay naay mukalit og sulpot. May kay nakahuna-huna sila. Actually, naa sila'y gibisita diri nga gipahuayan og kapamilya og ilahang giadto diri So nahuna-huna anila kay mauli na sila sa Domingo nga murag duol naman dari si Mami. So nang sulpot sila. Salamat gyud kaayo. October 9 karon mga ka-joiners, no? Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. Happy anniversary din po sa lahat ng may mga anibersaryo. Sa pagkinabuhi, mga ka-joiners, dili kinahanglan nga atong ipahambog kung unsa ang naa kita. Oo, magkilom. Oo, dili na kinahanglan nato nga magpaliwanag kay dili na nato katungod, ha? Adto kita permi magpasalamat sa kahitasan tungod sa mga higayon nga ginahatag sa atoa. So salamat kaayo sa mga padayon nga nagasunod, yung patuloy na sumusunod, sumusubaybay po ng ating programa nga Dear Mommy Joy. Congrats di ay kay Jong Maymad. Oo, namanghuran ang ilang baby nga ulitaon na. Ka-cute sa ilang angel baby, ha? Congrats, congrats diha sa kay Jong Maymad and kay wife niya. So tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners. Atong tan-aon ning ato ang mga ka-joiners nga padayon nga naga salig sa ato ang mga produkto sa Yaki sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak o kaning Belongga Gold para ni atong adunay mga rayuma o arthritis, mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Ana, sulay ninyo ang Belongga Gold. Kanang wala pa nakasulay, sulay ragod ninyo mga ka-joiners, no? Mahatagang yun og kaginhawaan ang inyong mga panglawas. Thank you for watching kay Doy Felix Lombong. Good be, Mami. Kumusta na ka? Unsay tambal ni mo sa tambag ni mo murag tapos na ni, no? Si Manudo Smart. Shout out lang daw sa family ko dyan sa Marbel Matalam. Request ako ng song Magparaya. And also kay Susan Magandam. Shout out na ako ang mga anak nga muuli ugma. Amping mo sa biyahe o greet po na ako ang family Magandam, family Masunag, Sumambot. Kana lang, Mami. Labi na sa ako ang bana. Salamat. Unta maplay. Unsay maplay, wala na tapos. Dato Aban, shout out mo lang kami dito sa Marbel Matala, Mami. Request ako ng song Ang Sarap Mong Mahalin. Thanks sa pagbasa. AR Mutia, watching po. Request po ako ng song Love of a Lifetime. Halya Iman, Mami, paki-shout out lang kila Mona at Brad at Andolana at kay Bibi Ken na kaarawan niya ngayon, October 9. Thanks, Mami, from Halya Iman ng Marbel Matalam. Happy birthday! And also from Jerry Hosto, sana all maputi na daw buhok ko. And also Aling Ski Sugukom, sa Gukom. Shout out, Mami, dari Asanoa, KDA, Adlaw, Judmi, o Sigi Paminaw. Adlaw, Sigi Paminaw sa imo. Oh, sa imo ha. From Aling. Dory Samungaing, maing hapon, Mami. Pa-shout out, watching from Sitio Kalyungan, Barangay Pichon. Salamat sa pagbasa. And also from Nora Langkuas Momalayag. Hello po, Mami. Good afternoon. Shout out my family dyan sa Barangay Kigan, South Opi, ang Langkuas family. At sa lahat ng Mumalayag family, good afternoon. Shout out from Mama Nora Langkuas ng Saudi Arabia. Thanks po, Mami. Good afternoon. Emeline Dagansilong Pingot. Good be, Mami. Greet di ay nako ng happy 27th birthday si Kuya Bonjo Lupungan. At pa-request sad ko og song nga happy na birthday mo pa. Thanks, Mami. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga naka-live po ngayon. Babalikan na po natin ang ating letter sender na si Anna. Magandang hapon sa iyo, Ana. Madalas na sinasabi ko, salamat dahil nagtitiwala po kayo sa ating programa para isugid ang inyohang mga problema. Gusto kong sabihin sa iyo, kaya madalas sinasabi ko dito sa programa natin, kapag may asawa na, kapag ka nag-asawa na, mahala na kung payag ang imuhang puyan, dapat mo separate na gyud ka, maghiwalay na gyud ka. Labi na ka ng daghan, magsaliganay manggod na siya. So, samok na kaayo para himuon pang away, no? Unya ikaw, tungod kay naamang kay maayong panghuna-huna, dili ka makaantos magtanaw sa imuhang ugangan nga maoray nagalihok sa panimalay. Unya karon murag nag-iisip na ni mo, gihimo na lang kanilang katabang, ikaw pa isusihan o dili sila kakaon. O, teka muna, ha? Murag kang ilang inahan. Munang ingon ako nga, basta gani maminyo na, maglain na gyud. Oo, kay maubito ang gusto na nagminyo, kay gusto na magpamilya. So, inana na siya. Unya, wala pa ka nakasal di ay. O, igo ka na pamalayan, pero nag-ipon ka na dito. Unta, nagpabili ng unang sa imang ginikanan, wala to ni mo nga makasal mo. Kaya ang kasagaran sa mahitabo sa ingon ana, igo lang pamalayan, murag igo lang gipahibalo. Nananghid nga, magdulog-dulog na, mag-ipon na, murag inana, good. Unya, dili na huna-hunaon kung kanusa man ang kasal. Kay kanang pagpamalay, ready na na ang tanan. O ikaduhang adto, hisgutan na kung unsay himuon, kay tapos na ang preparasyon. Diba? Inana man na siya. Anyway, wag na tayo munang lumayo. Tama lang ang ginawa mo na umuwi ka sa mga magulang mo. Ngayon, nagpakahirap ka, sabi mo. Nagpalisod-lisod ka tungod kay mahal ni mo ang lalaki. Ang imuhang bana. Na imuha ng giilang bana. Oo, gani, nagpaulipon ka na lang dito. Kay gusto doon ni mo nga makauban siya. Pero unsay nahitabo, nagloib. Imong nasakpan, nga ang asawa sa iyang igsuon, iya pong gikaon. O, diba? So, diha, ni mo makita, nga dili gyud siya masaligan. Asa ka kakita og bana, nga nagsakit ang iyahang asawa nya wala lang man giubanan, di ba? Oo, nya di ay nagpabilin ra didto kay naa di ay milagro nga ginahimo. Kabalo ka kanang ingon ana, hindi naman talaga magiging healthy na yung relationship. Although sinasabi natin palagi na hindi perpekto, pero alam mo yon, sadyang-sadya talaga. O kaya kung ako ikaw, hindi pa kayo kasal, dapat magpasalamat ka habang maaga pa. Na-discover mo nang hindi siya magiging tapat sa'yo. Ganun lang yun eh. Dahil sa hindi niya kayang maging tapat sa'yo, dapat desisyonan mo na yan. And besides, wala pa kayong anak, hindi kayo kasal, tapos kinalantari niya yung asawa ng kanyang kapatid. Oo, so inero yun ang style. So mauna nga ang ato ang huna-hunaon o hinuna-hunaon nimo nga kung unsa ka tong makaayo, maoy imong buhaton. Ayaw na, pasagdi na, ayaw nag-antusa ka ng tao nga ingon ana. Kanang mga tao nga ingon ana ang klase, ayaw na, ayaw na, ayaw na pagsayangi og panahon. Manatili ka na dyan sa nanay mo, tanaw na to. Kaya wala man lang gani imugukod sa imuha. So mura og maliwala ka. Murag useless lang. Unsa may pulos na mayroon kayo sa isa't isa. Nagugustuhin ka lang niya kung makasama ka doon sa bahay niya mismo. Dili man lang gani mo pakita diya sa imuha, sa iyang mga parents, sa imuhang mga parents. Ilabi na sa mga panahon nga dili maayo ang imuhang panglawas. So diha, makita na nimo nga hindi siya dapat yung pipiliin mong tao na makasama mo for life. Walay pulos. Wala siya'y pulos, sinasabi ko sa iyo. Kaya mas makaayo sa imuha nga, maging mag-break na lang mo, biyain na lang na. Kay dili siya masaligan o dili tinuod nga, nagapahalaga siya sa imuha. Sana, ana, kung ano yung nararapat, ano ang tama, yun ang magawa mo. Kay matinaw kaayo. Nga walay pulos ang maong lalaki o dili ni mo masaligan. Daghang kaing salamat sa pagpaambit sa imuhang istorya, sa imuhang kinabuhi. 48 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon, mabalik pa ang Dear Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Ayan, thank you for watching kay Annalyn Magdagasang, Jezaprel Gambong, and also request daw siya song Parabang. Na may kantang Parabang? Wala na human. Sir Lay Tagogo, thank you. Marcher Husto Mapando. Mami, pang 4 years old man niya, kidiri o niya amo, baby 1 year pa. Salamat, salamat mami. Okay ra kaayo na siya, no? Nagka-clerical error lang na. Murag nagamit magihapon nila katong una nga box. Okay ra, good kaayo. Kay kanang 1 year na ni mga anak, kanang isa na siya kakutsarita. Ang pwede ni mo ipainom ng kidiyaki vitamin. Sabi sa 3 months lang, naaman na siya ay dropper. No? Naaman na siya ay dropper. Mauna nga, pwede ra kaayo na. Mm-mm. And also, sa tanan natong mga mami, diha nga nagapaminaw, no? Naiusahay mo ingon nga murag dili man mo epekto sa ako ang anak. Oo. Ibig sabihin, anak, kulang og dosage. Pwede ninyo dugang-dugangan ang iya ang pagpainom sa iya, ha? Oo. Kaya makita yun na ninyo nga dili pa mahurot ng usa ka butilya ninyo kay kung kanang inyong anak lisod ka ay pakaunon, matagad yun ninyo nga mamahimong ganano dana siya nga mukaon, ha? Unya pag matulog dugay magmata. Oo. Pangpalig-on pod na og bukog, pampatangkad, pangpabright og dili basta nga nagakasakit si baby. Try niyo mga mami ang kidiyaki vitamins. Og kanang ato ang mga produkto sa Yaki, mapalit na ninyo sa mga butika og pwede pod na i-order sa Shopee mga ka-joiners. So mauna nga wala na gyud may problema. Kanang tamad na nga maglakaw, inyo na nga mapalit ang ato ang o ma-order ang ato ang mga products sa Shopee po mga ka-joiners. John Mark Panes, thank you for watching. Shout out daw dari sa Minaog, Dipolog City, Sambuanga del Norte. Sa ako mga kauban si Robert Hitio og Marshall Paglalunan, Paglalunan. Salamat Mami Joy, God bless. Salamat po John Mark sa inyo diha. Unsa may inyong ginapaminaw kanang 87.7 Joy FM? Oh. Try ninyo sa inyo ha mga radyo. Salamat kaayo ha. Ipamalita ang ato ang mga produktong Yaki. Ilabi na ka ng Belongga Gold. Oo, sa mga senior citizen nga maglisod na og lakaw, na ay mga rayuma. Oo, labi naghaplasan pod og Yaki Liniment Oil, inuman og Belongga Gold. Nako, hapsay kaayo ang paminaw ana. Try nyo lang po. Wala may mawala kung inyong sulayan ha. Salamat kaayo ni adtong mga padayon nga nagapatronize sa ato ang mga produkto og nagasalig niini. Thank you so much po mga ka-joiners. Ato isang lantaon kung kinsa ang mga naga-birthday karon, no, na apoy nagapadala sa ato ang message diri, dapat manggod kani nga kanang naa sa ato ang live, no. Happy birthday di ay para ugma kay Nanay Florencia Makahini. Mm, kumusta naman si Nanay? Grabe Nanay, dugay na gyud wala ta nagkita Nanay. Oo, kumusta ang mga taga-Mercedes? Og ingon man si Jet Makahini sa mga Makahini diha. Kumusta naman ang ato ang kagawad? Si Kagawad Makahini diha sa Maong Barangay. Og ingon man si Maria Matukol, thank you for watching. Hello daw mami, greet na ako si ate. Dere, sa ako ang balay, naghigda-higda og si bagay po. Greet po na ako si Giancarlo Masugod, nga birthday niya karon. Happy birthday Giancarlo. Thank you for watching Maria Matukol. Okay ka na Maria? Oo, naulian ka na ba Maria? Ayan, og sa ato ang ka-joiners na si Alda Ilog. Thank you. O, gaingon man sa atoang mamainday. Happy birthday kay Lorena Gomez Isabida. Ayan, Isabida ba o Isabeda? Happy birthday, mainday. Manguli ka itong imuhang mga alaga. Manguli ka ha. Maimang ka kay Makabalo. Ako permi ulahir ako nga Makabalo. So happy birthday. Murag nagkamang ang atoang signal karon. Dili na ko makuha ang kaning mga naga-birthday karon ba. Murag wala siguro pod ko nakakuan, nakaunsa ni, naka-internet kanang ako ang cellphone, nakalimta ni Poms o butang. O, wala gay ko andari no kanang birthday. Kanang ako ang cellphone na ay birthday diha. Kung kinsa ang mga naga-birthday dere sa imong cellphone wala. So naa ba? Ayan. So, sa ako ang naibawaan si Lorena Gomez Isabida, birthday niya karon, Mama Inday. Happy birthday kay Evs Cruz Manding. Happy birthday Renante Gambong Agyadan. Birthday di ay ni Nante karon, Gemma Calextro. Happy birthday Cyril Jules Cruz o kay Vance Cruz. Happy birthday po sa inyo, Jemar Gambong. Happy birthday Ma. And also belated happy birthday kay Pakita Kaligang. Birthday ni Pax kagahapon og si Jolito Panangkad. Belated happy birthday po. Sa lahat na may mga kaarawan po ngayon, happy happy birthday po sa inyo. Sana maraming kaarawan pa ang sapitin ninyo sa inyong buhay. Stay healthy lang mga ka-joiners. Oo, kanang na ay ipanghanda, sige, paghanda mo, kanang wala, aw. Salamat lang sa Ginoo sa dugang tuig sa imuhang kinabuhi. Ha? Importante maayo ang panglawas, kauban ang pamilya. Mga ka-joiners, wala naman tayo oras. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Salamatay sa kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental. Ang tanang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM sa ilang mga radio o sa tanang mga naka-live pod karon. Salamatay gayod kamayo. Ha? Amping-amping gayod kamod saan. Ilabi na kay medyo sigida yung uwan doon na panahon. So ato ang mga ka-joiners sa Pangil Bay, ang nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Misamis Occidental. Thank you so much po. Syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. O ingon man ang mga nagasunod din sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog. Thank you so much sa inyo diha. Sa ato ang mga kauban o ingon man sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Salamat kaayo, 105.7 nga maabot diha po sa Cotabato City. Thank you so much po. Hello kay Nanay Pat, unay. Unay na si Nanay Pat sa radio. Maing hapon sa inyo diha, June. O sa tanang nagapaminaw diha sa Cotabato sa 105.7. O okay, dungog kaayo diha ang 105.7 Joy FM. Salamat kaayo mga ka-joiners o hinaon paunta. Padayon ka mga magasunod sa ato ang programa o ingon man padayon ka magasalig sa mga produkto sa Iyaki. Huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat ano man po ang mayroon tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Condolence po pala sa atong kumari diha sa Barangay San Antonio kay Mari Itang Subiaco. Oo, tungod sa pagpahulay na sa ilahang inahan. O sa tanang mga kapamilya diha, condolence po sa inyo o sa tanang nabiyaan sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Ana gyud ang ato ang kinabuhi, no? Adunay kanya-kanya kita nga panahon ning kalibutan. Salamat kaayo kay sa ingon ana kanang ingon nila, mas maayo gyud daw kung ang mga anak maoy mo hatod sa ginikanan ngadto sa huling hantungan, no? Oo, mauna adunay mga ginikanan nga maglisod gyud kung mauna ang ilahang mga anak. Murag nasa 86 or 87 si nanay, no? Oo, so dili na kaayo na siya lugi. Oo, sa kadugay-dugay gyud nga makauban ang mga ginikanan. Ilabi na kadtong mga anak.

ang ilahang mga kaayo, ang tanang mga kalisod nga inyong giubanan, nga giubanan ninyo. Oh, inana, good na siya. So, condolence po sa mga Gabino family. Mga ka-joiners, sabi ko nga, Mami Joy po ito, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha gyud maghigala. Basta mo atake na gani kining ubo, dili ka katulog, makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place, kay mamahimo kang center of attraction, mura kang sigig iro nga nagsigig kahol ba, sakit kaayo ang tutunlan. Ug ganang imuhang dughan, di ba? Ang gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala, kayang wag tangon o batukan sa luyang dilaw, nga mo ay sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika. Nakabalo na ba mo?

alas 2:26 na po ng hapon mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay si Sam Eman. Shout out kay Randy Eman na nakikinig sa atin from Lepagam Lang, North Cotabato. Hello kay Ashnira Eman. Maligayang kaarawan sa iyo, ano? HBD man daw. Di, happy birthday. Tama man, di ba? Happy birthday po sa lahat ng ating mga ka-joiners na nag-celebrate sa ilang adlong natawhan noong October 9. Esterlita Gogo, advance. Happy birthday po kay Harold Madanlo. God bless you, anak. Kaya... Day good day ni Ashnira Eman diha sa Lepagam Lang, North Cotabato. John Mark Panes, shout out dra sa Minaog Dipolog City sa Buanga del Norte. Sa iya mga kauban si Robert Tahitio o si Marshall Paglaluan. Salamat and God bless po. Good afternoon. Request ng song All or Nothing. Thank you so much. Ngayong hapon, Mommy Joy, pa-play po ako ng song Said I Love You But I Lied. And good afternoon. Request po ako ng song Thinking of You ng NSYNC. Thank you so much. And ngayong hapon, pa-play po ako Wala Na Bang Pag-ibig. Good afternoon, Mommy. Pa-request po ng song You Are the Reason ng Ketama. Thank you so much. Yan, sige, atuan ng i-play ha, inyong mga song request. And I hope ma-play na to ang tanan. Hi, request ng song Sanay Tayo Lang Dalawa. Si Fatima Daliday. Hello, Fatima. And kay Sam Eman, shout out kay Anisa na nakikinig po. Good afternoon, Mommy. Request po ng song You Took My Heart Away ni Michael Learns to Rock. Alas 2:29 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Ipamatud-an ni Arlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil, human dali siya ng anak.
3: Salamat Jugoy sa Yaki Gidba. Nagmasakit ang kunti, anak kong haplasan dayon. Wadyo ko nagpawaan ng kuan, anang haplasan na. So kada ito nakadungo, gugong anay po yung nagtisimunay, nga dali ra po daw ng anak. Kutisingan anak ko, tinuod ba? Tinuod, mangit po di ay. Nagdahong nga, dali ra day ko ng anak di ay. Okay. Magwala naman sa kuha.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre. Dan always magkita na kaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Kita man mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
8: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
7: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
9: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
10: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang tonsil, dili sakit? Kung dili, usa kini ka parte sa atong immune system na siya ang tagasala sa mga bakterya o virus na musulod sa atong ba-ba gikan sa mga nainom o nakaon aron malikayan ang impeksyon. Duha kini ka lymph node na naa sa likod sa tutunlan. Kung ang tonsils maimpeksyon o maghubag, ang tawag ni ini tonsillitis. Kasagaran, ang tonsillitis masinati sa mga bata o mga teenagers. Apan mataptan usab ang mga hingkod na ang kaning mga edara na. Ang tonsillitis makatakod tungod sa virus o bakterya. Timan eh ha, makatakod ang tonsillitis. Ang streptococcus maoy bakteryang hinungdan sa paghubag sa tonsil. Og baliwalaon, ang maong bakterya maghimo og seryosong komplikasyon kay mamahimong makaapekto man kini sa function sa kasing-kasing sa pasyente. Natanawa, tonsil lang makaingon ka. Naala sa likod sa tutunlan o niya di ay dakong epekto sa kasing-kasing. Ang hinungdan sa tonsillitis usama sa parehong virus nga hinungdan sa trangkaso o bakteryang streptococcus dunay virus sama sa Epstein-Barr virus. Mauusab ang posibleng hinungdan. Basta maghubag ang tonsil, kasagarang bation sa pasyente, maghilanat tungod ka na sa impeksyon. Maglisod og kaon, kay sakit man ang tutunlan, maong mawala ang gana. Sud sa 7-10 kaadlaw, pagkapagaw, baho nga gininhawa, ginatugnaw, sakit ang dunggan, sakit ang tiyan og ulo, sakit ang liog, nagahubag ang panga tungod sa lusay. Pastilan. Basta maglusay na di ay, dili na yun di ay basta-basta ka na, no? Grabe na yun di ay ang virus, ana. Inig magpa-check up sa doktor, pangangahon ang pasyente o makita ang paghubag sa tonsil o dunay batik nga puti o yellow o nagapula ang tonsil. Duha ka klase ang sakit sa tonsil, kini ang recurrent o pabalik-balik na tonsillitis o sa kini ka grabing sakit nga magabalik-balik sud sa usa ka tuig. Ang ikaduha nga sakit sa tonsil mao ang chronic o kaning nagadugay nga sakit sa tonsil. Mas mudugay kini kumpara sa ordinaryong tonsillitis nga dunay sintomas, dinugay nga pagpanakit og paghubag sa tutunlad og liog nga dunay lusay. Ayaw baliwala ang tonsillitis, mga higala. Mas maayo kung nasinati ang mga sintomas, magpahiling dayon sa doktor aron matagaan og eksaktong tambal hilabi na sa mga bata. Ang mga katigwangan sa unang panahon, ang pasyente ila kana pakaunon og hilaw nga papaya nga gituslo sa aslom kaayo nga suka nga dunay asin. Mawala man pod apan perting sakita inigtulon kay gahi man ang papaya o kapayas. Gani dapat soft diet lang o humok nga mga pagkaon ang ginapakaon sa pasyente sama sa lugaw o aros kaldo. Kung hamtong na gani ang mataptan sa maong balatian, nasayod ka ba nga epektibong makawagtang niini ang luyang dilaw o turmeric? Ang luyang dilaw dunay taas nga antioxidant, antiviral, antibacterial o anti-inflammatory properties. Ang turmeric mauna ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na mga higala sa mga butika. Gituyo ka na paghimo sa Yaki Herbal Capsule aron usab specific gayod nga mapalit sa mga tao kung aduna sila'y ginabati na pod nga pagpanghubag sa ilahang lawas, halos di nakatindog, kay sakit kaayo, ang ilahang mga lutahan, aduna'y mga bukol-bukol. Mga higala, kung naamo ana, ayaw na gyud pagduha-duha. Adto dayon sa butika, pangita og Bilongga Gold. Inim na ka na, makatulo sa usa ka adlaw.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule mapalit sa Belonga Gold Herbal Capsule.

0: Shake that.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Ya, kuha ba? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
1: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo kwan sa bamang huot siya. Sibo kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
2: Nawala
1: ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
0: Mauka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
1: Mapalit na sa mga butika.

0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
1: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay wala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atop tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oi.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras, ganap na ang alas 5:05.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag, higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Tinig 4, Loy Rosario, good morning. Mabugnong buntag, bagang hamog, karong buntag. May mga tingala ka kadali. Kasi nga ito ang mga technology, high-tech kayo, high-end kayo. No? Sige po na kalikayan dahil mga higala nga doon, nagyapoy mga glitches. In English, takaroon glitches. Ay.
1: So, ng taong ko inyo, tatanggin kabilang sa inyo.
0: Kunya na, pag iyo'y usahay ka ng tiguwang na, kalimot na unsay pindoton. Maying buntag ka na itong tanan. Hala, sige, higop sa tagkape, mga higala. Higop sa tagkape, human nga mo inom og tubig, kanabang cold warm, or asa mo kwan. Basta importante, inigmatag yun sa buntag. Tubig yun una, no? Kaya ito ang limpyuhan, ang itong ginhawaan. Human sa pagkatulog. Nga lami nga pagkatulog sa uban kay buglang panahon, ang uban wa katulog og tarong. Dagang gihuna-huna. Alas

0: sa init nga panahon o kining mabugnaw nga panahon, bugnaw init man itong sinati, no? Kaya tungod pagka-aligrihan ng panahon na mahigala mo ragbatasan sa tao, di masabtan. Iulan din dapita, dito dapita, way uwan, perting inita. Ang pagalungan, pagagawan, kumusta mo diha? Asa sa Maguindanao del Sur mga higala, mala kayong yuta, samtang mapalad, maswerte, kininga taga-probinsya sa Cotabato kay padayon pagyapong ginaulan mga higala. Bisan pa nga adunay bahad sa El Nino, pero feel na good ang El Nino, no? Ala sila, wala pa naman na feel ang El Nino diri kaya sige mag-ulan, perting kusuga ganis bunok sa ulan. Mga naingon nila, pasalamat, salamat sa kaitasan. Kaya ang ubang lugar, wa na, mala na in taon kaayo, luoy kayong ilang umahan. Mga saging in taon, mga higala, sauce, nangalantoy na, nangalanta na, no? Maingon ana, sige. So, mogi na mga higala nga kung asa, magpasalamat kita sa kaitasan, biisan pang usaman na ito ang sitwasyon sa kasamtangan. Kaya tungod, lumalabay ang tanan. Ano na? Ito nga mga nagunang mga balita, mga higala, ang ngayon ninyong masayaran sa kinatibukan sa itong tulumanong Tinig ng Bayan. Headlines. Tato ang kining mga ulo sa mga balita, mga higala. Oy, agaway sa trabaho mo ay isa sa mga ginalantaw nga pagpinosilay sa magasuon dito, mga higala, sa lungsod sa Tulunan. Headlines. Samtang nakatabang ang CCTV footage na nagresulta sa pagka-aresto, mga higala, ngadto sa usaka kawatan o cellphone dito sa lungsod Samlang. Samtang sa pika sa bahin kung diin dugang mga balita, mga higala, sa probinsya sa Cotabato o sa Maguindanao del Sur, 11 ka mga individual na aresto, mga higala, sa gipahigayong operasyon na batok ngadto sa usaka drug den dito sa Maguindanao del Sur. Nain pang drug den sa Kilapawan na City ang asa gironda sa mga tauhan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Dito sa Dangkalan, Bukidnon, mga higala, duha ka nagpayuhot gapon sa illegal nga droga ang naaresto sa mga otoridad. Samtang balita usaba, mga higala, gikan dito sa Pangil Bay sa Misamis sa Occidental at ang ininyo, Mars Medical Center, nakalista sa top 4 nga DOH hospital sa nasud alang sa 2025. Headline. ₱25,800 nga kantidad sa illegal nga droga na sakmit dito, mahigala, sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Headline. Og sa pikas bahin na serbisyo sa kapulisan sa mga barangay sa Katiil, suportado usaba sa LGU Trake Patrol gidunar sa RPRB. Samtang MHO Katiil nagpalig-on sa kampanya batok sa cystosomiasis. Sa nang cystosomiasis, mga higala, mo ba na ka ng chismis? At ang inyong mga detalye ni Ana, samtang sa pika sa bahay usab, mga balitang nasudnon ng mga higala, ayaw ninyo kalimte kung asa testimonya sa BIR official sa impeachment, gikonsidera ko nung dakong development sa kaso. Detalye sa mga balita, musunod na
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkwan ko anak bito sa mga herbal

0: Kumo alas sa serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
1: Ano kayo nung kag-serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
0: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
1: Pila edad ni Monay?
0: 77.
2: Ikaw, diabetika ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang iyang kape.
3: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Alas 5.19 na higalang atong oras ug karon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita. Unahan na itong mga balita nga pang-international. Mga balita mahigala sa ginalaing ginalaing nasud na dito sa Panama, mga higala. Giya tayo og 7.6 nga linog ang Panama. Sigon pa sa US Geological Survey, natala ang epicenter sa linog sa Maya Pitaloza Arriba sa Central American country na sinati ang pagtayog sa Panama City kung diin daghang mga residente ang gipangbakwit nagagawas usab o gabahad ang US Tsunami Warning System nga mamahimong dunay may tabong tsunami sa parte sa Colombia, Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador ug sa Mexico. Sa kasamtangan, di pa matino kung unsa kadako ang damage sa maong nasinating linog.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Samtang sa pika sa bahin.

0: lagi pamtangan sa Amerika. Oga sanction ang International Criminal Court sumala ni US Secretary of State Marco Rubio nga wala ginatugutan ni US President Donald Trump ang ipailaom sa pag-taral ang mga Amerikan sa Peking Korte. Buot lamang nini nga bawalan ang mga transaksyon o putulon ang mga resources o ang ilahang abilidad sa nga makapag-operate. Dugang paniining ang sanksyon, gipahigayon na para mahatagan ang korte o mga member state o katungod para tugutan ang maong yangungo sa Amerika. Una lang gikundi na sa Amerika ang pagpagawa sa ICC o Warrant of Arrest batok kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu o pila ka mga opisyal sa Amerika sa gihimong pag-imbestiga sa ICC isip palakang sa mga sundalo sa Amerika nga nakigera dito sa Afghanistan. Adunay kapin 70 katao apil ang mga world leader o gipanguluhan sa personalidad ang ginaduot sa ICC tungod sa paglapas kuno sa katauhanong katungod. Una nang gipahamtangan sa Amerika ang 17 ka mga judges o mga opisyal sa ICC niadtong bulan sa Agosto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:22 ang atong oras sa mga balita nga nasudnon na higala.

Temporaryo nga gihulong sa Senate Impeachment Court ang opisyal nga live streaming sa impeachment trial sa Vice Presidente Sara Duterte kagahapon. Humanang pagpadayag o kabalaka sa mga testigo nga si Bureau of Internal Revenue Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez bahin sa privacy sa pipila ka mga opisyal sa ahensya. Kinihuman na gipakita o gi-flash sa mga monitor o screen sulod sa impeachment court ang sensitibong personal nga impormasyon na sa mga revenue officer o examiner sa BIR nga nagdumala sa mga dokumento kalabot sa tax examination. Tungod nini, gimando dayon sa impeachment court ang temporaryong pagputol sa broadcast aron masusi o ma-redact o matabunan ang pribadong impormasyon subay sa Data Privacy Act o mga provision sa tax code bahin sa confidentiality sa impormasyon sa mga taxpayer o tax investigation. Nagpadayon ang pag-atistigo ni Garcia Marquez. Sa iyang ikaduha ka adlaw nga pagatubang sa impeachment court kalabot sa Article 2 sa impeachment complaint nga nagatumong sa allegation sa unexplained wealth o income tax return ITR ni Vice President Sara Duterte o sa iyang banang si Attorney Manasses Manscarpio. Gipadayon usab sa Senado ang hearing samtang giatiman ang seguridad o pagpresentar sa mga electronic exhibit aron masiguro nga dili malapas ang data privacy rights sa mga public official o kawani sa gobyerno samtang nagpadayo ng public trial.

0: Gitugutan sa Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel ipakita mga summary og tables nga giandam sa ilang testigo gikan sa Bureau of Internal Revenue sa pagpadayon sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Apan gidili una ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero ang pagpakita sa mismong source documents o original nga record sa BIR nga naglangkob sa tax record sa Vice Presidente o ihang bana. Gipahimong noon sa Escudero si Private Prosecutor Attorney Erwin Matib nga kinahanglan una siyang mangayo og pagtugot sa korte sa dili pa ipakita ang base anon sa mga source document. Matod ni Escudero, mamahimong ipakita ang mga source o summary og table nga gibase sa mga dokumento nga gisubpina basta ipag ipanghatag usab kini ngadto sa tanang partido og sa mga senador nga nagalingkod isip mga huwes sa impeachment court. Giklaro usab ni Presiding Officer Escudero nga lahi ang proseso kung orihinal na ang mga record sa BIR nga ipakita ilabi na ang mga dokumentong sakop sa presidential letter nga nagatugot sa pagsumiti ni ini ngadto sa impeachment court sa wala pa ipagawas ang maong desisyon. Gihisgutan ni Escudero ang miaging impeachment trial ni kaning Chief Justice Renato Corona diin na mitistigo kaniadto ang BIR Commissioner Kim Jacinto Hinares kalabot sa tax record ag statement of asset liabilities and net worth o SALN ni Corona. Subala ni Escudero, wala gipakita ni adto nga panahon ng aktual nga tax return o guban pa mga orihinal nga dokumento samtang nagtistigo ang saksi bisan pa o gagitugutan ang media nga musulod o makarecord sa mga panghitabo sa maong hearing.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:29 na higala ng atong oras samtang sa pika sa bahin sa mga dugang balita nga nasunon.

0: lagi kumpirma sa Malacañang mutambong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug mulantaw dito sa Formula 1 Grand Prix sa Singapore. Yahay! Dugang sumala pa ni Palace Press Officer Claire Castro kagahapon. Iimbitahan daw si Marcos ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong nga mutambong sa naasoy nga event. Sigo ni Castro, talagsara kuno. May mga negosyante naga imbita nga mahimong mamuhunan sa nasod sa naasoy nga okasyon. Gitubag usab ni ini ang mga kritiko sa pagtambong ni Marcos sa maong event o sumala pa nagatuo kini nga makaawhag kuno o ang pangulo. O wala kuno nawala ang iyang pagka-presidente bisan usa ka segundo lang. Niabot si Marcos sa Singapore ni atong Miyerkules para sa iyang lima kaadlaw nga working visit sa nasod. Gibatikos usab ni atong 2022 o 2023 ang iyang pagtambong sa maong F1 Grand Prix sa maong nasod. Yahay. Samtang nagkalisod ang nasod sa Pilipinas, mga higala mo gamit og kwarta sa taong bayan si Marcos para mutambong og bulantaw lang ni Anang. Maong klaro kaayo mga higala nga iyahang personal nga lakaw og laag-laag mga higala gamit ang kwarta sa katawhang Pilipino. Muadto dito para mulantaw lang sa Grand Prix mga higala. Kuyaw, no? Kunya, kalisod din tao ng katawhang Pilipino, daghang kayong tungod sa kamahal sa presyo sa palaliton. Ang satisfaction rating karon ni PBBM Mahigala, negative 11. Wani salig ang kadaghan ng katawhang Pilipino sa iyang pagpamuno. Samtang sa pika sa bahin sa Mahigala, mudangop ang kampo ni Vice President Sara Duterte ngadto sa Supreme Court o gagikwesto ng desisyon sa Commission on Audit nga nagpabiling balido ang disallowance sa kapin 73 million pesong confidential fund nga gigasto kaniadtong 2022. Sumala sa Defense Counsel Attorney Michael Pua, dunay kalabutan kini sa 15 pages resolution sa COA nga nagapamatuod sa notice of disallowance tungod sa giingong kapakyasan sa OVP sa pagsunod sa mga lagda sa paggamit sa confidential fund. Plano sa OVP nga musangat og petition for certiorari ubos sa Rule 65 aron kwestiyonon ang giingong grave abuse of discretion sa COA sa pagpagawa sa maong resolusyon. Gipasabot ni Pua nga giandam na nila ang posibilidad nga dili pabor sa OVP ang desisyon. Wala pa usab niya makaistorya ang Vice Presidente kabahin ini apan na mamukonsulta una sila ni ini ayha formal nga musangat og apila.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:31 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin.

0: giaprobahan na sa ikatulog pinal nga pagbasa sa Senado ang panukala nga bawalan ang mga wala pa'y 18 anyos nga mga kabatanunan mo gamit sa ilang high-risk social media o digital platform. Ilawom sa Senate Bill number 2424 o ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in a Digital Space kun Smart Kids Act. Hugtan ang pag-access sa mga minor de edad sa mga digital services o gikonsidera nga dunay taas nga peligro. Apil ang pipila ka mga social media platform. 16 ka mga senador ang niboto pabor sa maong panukala usang ni kontra o walay nig abstain samtang gipasa ang maong balaod obligasyon usaba sa mga high risk digital service provider nga punggan ang wala pay 18 katuig nga mohimo og mogamit sa account sa ilang nga mga platform. Kinahanglan usab nila magpatuman og age assurance measure aron masiguro ang edad sa mga mogamit niini. Apil sa maong panukala ang email services, private messaging app, educational platform, news services, professional collaboration services o online games nga wa pamagamit para sa social networking. Sumala ni Senador Robin Padilla, sponsor sa panukala, tumong nining maprotektahan ang mga bata bato ka sa online harm o lain pa mga digital risks samtang nga ginaduso ang luwas nga pag kakat-on o maayo nga pag lambo sa mga kabatanunan. Kung mahimo nang babalaod o mahimo na kining balaod ang Department of Information and Communication Technology kun DEC ang magahimo o magpatuman o maghimog mga platform para sa adunay masumbungan na sa mga paglapas mamahimo usab mumulta og 5 million ngadto sa o 2 million hatod ngadto sa 5 million kada paglapas ang mga mapamatud-ang nilapas sa digital service provider. Gawas pa sa 100,000 pesos nga inadlawang multa samtang dili mosunod sa balaod sa pikas bahay ng mga ginikanan o legal guardian nga mutabang sa paglikay sa age assurance mechanism mamahimong pagmultahon og naa sa 50,000 pesos og paimon usab og community service og obligahon nga mutambong sa mga seminar sa digital parenting og child safety.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:35 na higala ng atong oras. Mga balita sa ganlaing nga parte sa Mindanao atong siren mula bayan pipila ka mga pahinumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok pa wala. Napahak na niya, wala tabuan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan ako ang Yaki. Nanupo si siya. Salamat siya sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. kastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan!
8: Tinig ng Bayan!

0: ni surrender ngadto sa mga awtoridad kay namduman nga ang magsuon sakay sa usa ka bunggo truck sa dihang kalit lamang kining gilutang sa mga suspect o gahinungdan nga usa sa mga biktima ang namatay samtang ang isa gidala sa balay Tambalanan. Ang suspect nga si alias Munser mo'y gitudlo sa nakaluwa o naluwas nga biktima nga si Jerwin Navarro Monasterio 37 anyos. Kainom duman nga itong nilabay Oktubre 7 samtang nga sakay sa usa ka bunggo nga drop side vehicle ang mao nga magsuon sa diyang kalit lamang nga kiningi pusil sa mao nga suspect o tungod sa samada pinusilan sa gilalain nga parte sa iyang lawas na matay si Juan Navarro Monasterio 47 anyos. Si alias Jerwin nga mao'y gitudlo nga suspect sa mao nga pagpanglutang na sikup kini dito rausab sa mao nga barangay o sumala pa ni tulunan chief of police sa police Major Rolando Dillera Jr. nga ilang ginalantaw ang posibleng may kalambigitan sa trabaho ang motibo sa pagpatay o pagpamusila sa mao nga magsuon sa kasamtangan ana-ana nagtingkagol sa presintos kapulisan og magatubang o kasong murder o frustrated murder ang maong dinakpan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.53, sigalang atong oras. Dugang mga balita sa ginalaing nga parte sa Mindanao atong balikan ang signal gikan dito sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental kung diin. Serbisyo sa kapulisan sa mga barangay sa Katiil suportado sa LGU Trake Patrol gidunar sa RPSB. Detalye sa balita pinagi ni Kaobang Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Dito mo sa lokal nga paghamhanan sa lungsod sa Katiil, Davao Oriental ang pagpalig-on sa kapasidad sa kapulisan sa pagserbisyo sa mga lumulupyo human kini midunar og usa ka trike baobao ngadto sa RPSB Cluster 4. Sa Davao Oriental Provincial Police Office niadtong Oktubre 6, ang mausakinan na gitagana isip dugang suporta sa paglihok sa mga personnel sa RPSB, ilabi na sa pagpatuman sa ilahang mga buluhaton sa komunidad. Ipasalamatan sa RPSB Cluster 4, umbos sa pagpangulo ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr., Provincial Director sa Davao Oriental Police Provincial Office, ang LGU Katiil, tungod sa padayong pagsuporta niini sa Philippine National Police. Ipasiugda sa kapulisan nga pakigtambayayong sa lokal nga pagamhanan, mahinungdanon aron na mas mapalambo ang paghatag og serbisyo publiko, ilabi na sa mga barangay o mga lugar nga dunay kalisod sa transportasyon. Gilauman usab nga amaong tabang magamit sa hustong paagi aron masuportahan ang mga buluhaton sa kapulisan og mapalig-on ang ilahang pakiguban sa komunidad. Gikan diri sa Katiil, Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daritso kita sa balita mga higala, gikan usab dito sa Misamis Occidental, niabot nga ito sa 25,840 ang kantidad sa illegal nga droga na sakwit sa mga otoridad sa Lalalanod del Norte. Detalye sa balita, pinagi ni Kaobang Renzo Malinog.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
3: Usa ka 31 anyos nga lalaki ang giila lamang sa alias Buyax ang matupag gidakop sa hiniusang bypass operation sa Purok 3 Lala Proper sakop sa lungsod sa Lala, Lano del Norte. Pasado sa 8:30 ang tag na sa gabi kapin kung kulang niya doon Oktubre 8-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- Unit sa Lanao del Norte Police Provincial Office, inubanan usab sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sumalapas ka pulisan, nakuha gikan sa suspek ang unom ka putos nga gituho ang shabu nga may gibug aton nga 3.8 grams nga gibanabanang adunay kantidad nga 25 mil 840 pesos. Nakuha usab ang usa ka orange nga pouch og 500 pesos nga gigamit sa pulisan isip bypass money. Idala na sa Forensic Unit ang mga nakupiskang ebidensya Alang sa examinasyon, ang suspect samtang karon anana sa kustodiya sa Lala Municipal Police Station samtang giandam na ang kaso ipasaka bato kaniya tungod sa paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba?
4: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Bilunga Gold, hantog ka rin.
8: Ano po?
7: Hey, marog din naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
8: Ang imo hantiin.
7: Ang imo hantiin ko.
8: Oo.
7: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
8: Oo.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig na!
6: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
9: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
8: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
9: 7-in-1.
8: Tapos po?
9: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
6: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Ingalaw sa kaminuto na bilin sa itong tulumano ng Tinig ng Bayan. Masunod na to ang itong primetime edition. Pero bago niya na, aniya sa mga dugang balitang lokal mga higala sa probinsya sa Cotabato kung diin nag-i-presentar kagahapon ni Provincial Health Office Officer Dr. Eva Rabaya sa gipahigayong meeting sa Provincial Development Council Executive Committee o kung PDC Execom Meeting ang mga panukala para sa medical nga ekwipo para sa bagong o pagpalito ga bagong ekwipo nga magkantidad o 500 million pesos para sa upat o para sa 4-story building sa Cotabato Provincial Hospital nga kasamtangan ang ginatukod ang maong ekwipo kini ang giduso sama sa Health Facility Enhancement Program kon HPEF sa Department of Health kun DOH aron masiguro nga mamahimong igo og plastada ang pagpatukod sa bagong building sa paghatag og serbisyong maayo o serbisyo sa maayong panglawas sa katawhang Cotabatenyo. Sumala pa ni Dr. Rabaya nga kapin na 434 million peso ang gikinahanglan nga pondo para sa pagpalit o ganaasoy nga mga ekwipo o gikinahanglan usab maindorso ang maong panukala sa Regional Development Council kun RDC para sa paghimo o pagsusi o aksyon. Gawas pa ni ini gihisgutan usab sa maong nga panagtigom nga gipanguluhan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza mga panukalang proyekto para i-appeal sa fiscal year 2027 National Expenditure Program kung diin ang mga prioridad ng mga proyekto sama sa school infrastructure nga pagapunduhan ilaw sa DepEd Quick Response Fund.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Musunod na ang primetime edition ba na sila si Tinig 2 Caromi Ilospa o Garubi Padilla Sison ako sa Tinig 4 Loy Rosario sa ngalan usab ni Tinig 43 Jan Andro Tabugok. Maing buntag ka natong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
10: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
11: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
10: Nagamintin ka gapon sa serpentina?
11: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
10: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
12: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
13: Ngano di ay pre?
12: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
13: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
12: Alangan pre. Anga lagi.
13: Okay kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
12: Ganado capsule pre.
13: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
10: Ganado capsule. Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
14: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
15: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kanaki na wala akong siya.
14: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Isayos ang ating mga orasan, isang minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig. Maayong buntag mga katinig. Welcome, welcome. Dali sa ito ang programa. Ang primetime edition sa Tinig ng Bayan. Mga katinig, hadlaw nga Sabado. Pitsadyes sa bulan sa Oktobre. Maayong buntag diha, 40.
1: Yes, maayong buntag. Dos, maayong buntag sa tanan. Labi na kay sayo pa sa buntag. Naanay mga kabugnaw nga gibati tungod sa taligsik ug ulan-ulan kaubang dos. No? Kagahapon. So, ubani kami, 1 hour.
0: Mm-hmm.
1: Kagahapon, unsay na hitabo.
0: Kagahapon lang, perting kusuga sa ulan. Hmm? Dari sa North Cotabato, ang Butugasa Kutob nakaabot kay gikan sa Davao del Sur. Nagsugod ang kusog kayo nga ulan atong nasinati hangtod ni abot diri sa North Cotabato. But siyempre mabugnaw. Mabugnaw nga buntag sa ato ang tanan, especially sa ato mga tigpaminaw diya sa atong sister stations, no? Unahon na to atong sister station diya sa KTL ang 105.7 Joy FM. Ang atong sister station diya sa Caraga 105.7 Joy FM gihapon sa Tibuok, Davao Oriental. Kung asa maabot ang ato ang Sibya, ato mga kaubanan diha, si Dandalandan sa Katiel ug si Jams Palma Hill diha sa Caraga. Mga katinig gihapon sa mga sister station, sa sister station na to diha sa Pangilbay, si Nadia Sirin sa Sumalinab, ang kadtong mga tigpaminaw na to sa probinsya sa Lanao del Sur o Lanao del Norte, ingon man ang sa Misamis sa Occidental o sa Zamboanga del Sur.
1: Sa atong mga kaila, kaubang dos ka na sa barm, ni padayag yun sila, nakikinig kami sa inyo kasi parang hindi nyo talaga kami nakakalimutan sa ato ng mga update, no? Sa mga incidents nga nagkahitabo.
0: Mm-hmm. Kaya galanog-lanog punta diha sa barm. Maduna na tayo, madungog punta diha sa 105.7 sa Cotabato City. O of course, sa tibuok North Cotabato sa Bukid nun, no? Hangtod diha sa Impasugong sa Talakag, galanog-lanog gihapon ng Joy FM oga ang Tinig ng Bayan. Mga katinig, diri pod sa kinatibok ang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and of course sa probinsya sa Sultan Kudarat, uguban pa nga maabot niya ning atong pagsibya. Mayumutag sa inyo ang tanan kay mga katinig, ang nagapadayon ang pagtaral batok sa Vice Presidente dito sa kauluhan. Apan mga katinig, nagapadayon gihapon nga gakutoy ang tiyan sa mga katawhang, yes, Pilipino.
1: asa
0: bay mas importante nga issue.
1: Murag ang impeachment, ang mga values sa mga naglumala o sa mga nagboto, dili layo sa values nga nung magkutoy ang tiyan sa katawhan. So, mga pulisiya uban pa nga kinahanglang mahigmata ang katawhan, at labi na kay na inagsulti gyud ka ubang dos.
0: Mm.
1: Ang food sovereignty, ang tinuod nga soberenya, manukad kunos pinggan.
0: Mm-hmm.
1: Pinggan sumo. ang kalingkawasa na as pinggan.
0: sauna ang amo ang sa dihang mga estudyante pa mi, eskwela pa mi, ang unsa ni ang knowledge, no? Or ang kahibalo, magmanukad sa kaldero.
1: Sa kaldero. Karon sa pinggan.
0: Murag. Kaya nga, no?
1: Kaldero.
0: Ganong manukad sa kaldero. Kaya kung wala kay bahaw, walay dukot ng kaonon, di ka makaton.
1: Correct.
0: Ang imong makatunan lang, grabe ang krisis. Unsa hinungdan sa krisis, mauto ang imo ng sugdan o pagpangutana, ang imuhang kaugalingon, sugdan nimo og pagtuki, og sa dihang pagtuki, tuki nimo, nahimo kang komunista. Okay, kay diba si kinsa ka ni katong famous nga
1: si Don
0: Elder Camara.
1: Camara,
0: nagingon siya, when I gave food to the
1: poor and to the hungry.
0: To the poor and to the hungry, I was called a saint.
1: Santo. No?
0: But when I ask why are the poor, nganong pobre sila,
1: nganong man daw?
0: Gitawag ko nga komunista.
1: Yeah, the irony of it. Ang matuki-tukion, kinahanglang mangandam sa mga charges. Pero naapoy, inguni mo kaubang dos ganiha sa dihang nagtunga, nag-eskwela pa, naapoy mga magtutudlo, nga bisag retired na, never been tired. Wagyo di ka po'y, kay maestro gihapon, kanang gitawag nga guro ng bayan gihapon. Teachers Month man deron October.
0: Oh, happy Teachers Month day sa ato ang mga teachers.
1: Mga magtutudlo, murag ni aging adlaw puno kaayo mo dinhi no. Ang elay kay ang mga teachers na dinhi dili lang to relaxation kaubang dos. Kuan pud to, gathering og syempre kanang gitawag nato nga bonding, gender sensitivity sa mga magtutudlo. Nga kinahanglan maka-relax pud ka ubang dos.
0: Actually I was born to a teacher parent ang akong mama, so I am a witness sa iyang mga travail, sa iyang mga kalisdanan, iyang mga pagpaningkamot para lang dili lang para sa amo ang iyang mga anak kundi para sa iyang mga estudyante. So mga limot ng bayani man silang gitagurian no. Kaya hangtod karon sige pa sila og sige pa sila og hangyo, sige pa sila og demanda nga unta ang ilahang suhulan. Isip mga maestra, mahimo pud siyang just and fair no.
1: Mao na sila yung mga kuan, mga tama ka, bayani ng bayan no. Kuan mga faceless nga bayani ng bayan, ingon pagani heroes without cape. Pero sila pud ang tiyo, tig-umol, bugat kayo nga papel sa tuang magtutudlo no. So meaningful celebration sa Oktubre mga magtutudlo, isip bulan ninyo karong bulana no. So
0: saludo. Saludo kita sa inyo ha.
1: Nganong nakaabot naman tag magtutudlo ka ubang dos tungod kay atong ginapaning kamutan nga makuha ang usa ka guro ng bayan, retired but not tired, nagsige gihapon ig tuyok ka ubang dos. Maayo pa ang klase sa classroom kay sa classroom ra kamo adto. Pag abot nimo na imong mga estudyante. Pero kadtong ingon bitaw nimo nga nangita. Susama doon kamara nangita nga anong pobre man taon og lisod ang pagkaon sa pinggan. Gani iya pang nahisgutan ka ubang dos nga dili lang assurance nga bisag naa kay pagkaon sa lamesa og pinggan, unsa nga klase sa pagkaon ang naa? So duha ka issue no. Kanang wagid kay makaon, huwag ka nang naakay pagkaon, pero basin ang pagkaon, agent, para mamahimo ka mong subservient o wala ka nang gitawag nga, matod pa niya, soberenya, dignidad sa pagkaon, nasyonalismo sa pagkaon.
0: Usan mo na siya pa, usan mo na siya ipaila. Ang usa ka problema manggod is ang atong ang dili lang katong klase sa pagkaon no, kundi ang dapat ang pagkaon magano gyud, mag-cater gyud og good health unta sa mga katawhan, but of course with kadaghan na sa mga pesticido o kining mga non-organic mga chemicals nga ginagamit diha sa pag-ugmad sa atuang yuta, wala na iya safe nga pagkaon no. Bihira na ka makakita og kanang istri

0: ubang dos, no? Mm-hmm. So kana ang iyang background, no? O imagine ka, dili di ay rason nga nagka edad ta, kapoy naman, no? Murug sukad si estudyante ta, mauma ni atong ginayaw, yawang tud karon.
1: Pero unsa gyud ang esensya anang iyang ginaingon nga food nationalism? Kaya bisag ka ng term lang gihapon nga plainly, ha? Food. Food per se, for food itself, daghan gani mga Pilipino nga naglisod gani og kaon na 3 times a day tungod sa kalisod. So kana hisgutan ng food lang na, whatever kind of food gani ang matukoy ang ginamin ni ana. But unsa man ning di na gani ta makakaon og bisag unsang klase nga pagkaon,
0: mamili kay
1: food nationalism, no? Mamili pa kag pagkaon.
0: So tinuod na, no, 40 ka tuig siya sa imong pangutana, no, unsa gyud sa imong pagtudlo, 40 ka tuig sa UPLB, no, PhD sa agronomy og miyembro si professor sa National Academy of Science and Technology og sa naingon na to author kini sa food nationalism, the path to food sovereignty, no. Siyempre, kaubang dos ang iyang tan-aw ni ani. Mga pulisiya gyud nato, kamusta ang policies nga nagadictate kay mauni ang gitawag ni nga the skeleton, gambalay, no, the framework kung asa mo mutumaw ang nasod, unsa ba siya, no, padulong sa iyang pinaka youngest generation. So musugod gyud ay ang pag-ila sa pagkaon, no, kanang mga ideology that will come later, kay ang mas makit-an gyud una kumusta ang gobyerno sa choices sa pagkaon, o ang unang dili gyud niya malimtan ka ubang dos nga kinahanglang masaysay permanente ang pulisiya sa importasyon.
1: Masaysay, no? Ang pulisiya sa importasyon.
0: Yes,
1: okay. Which means sa context na food nationalism, but pasabot ba dapat unahon nato ang pagproduce sa ang ato ang staple, ang ato ang kanang pagkaon para sa ato ang mga katawhan? Mao na kung simple,
0: yes,
1: nga pagsabot.
0: Sa pila ka oras nga dialogo, kana gyud iya og even sa seed selection. Kung mag-uuma, gani ang iyang point tanan, pwedeng mag-uuma household. Mga housewives, mutanom kag petsay ka ubang dos, no, nga dili nimo ang imuhang i-produce nga abono is homemade. Mm-hmm. Kay ang himuon, dili ka mo kuan mo adapt sa mga abono nga puro imported. Kay even a plain housewife makahimo siya abono para sa iyang pananom, bisan pa og gitawag natong urban gardening kini. Wala kay espasyo ka ubang dos.
1: Kay numdong usahon kini kan ang giingon ni mga pitsay kay kanang mga daot bitaw nga baldi og planggana
0: pati pantalon
1: kani. Oh,
0: sako.
1: Dito siya magtanom og pitsay niya, dugay kay mahurot ang iyang pitsay. Kay magkuha lang man siya pipila kadahon nga iyang iyang lutoon, iyang gulayan.
0: Base sa iyang kinahanglan, oo.
1: So, dugay, mahurot. Anyway, isa lang ka example mga, pero nindo tong giingon nga bisan na ikaw estudyante, ikaw inahan,
0: yeah,
1: or unsa man, pwede ka mahimong mag-uuma, mag-produce ka o imuhang pagkaon diya sa imuhang tugkaran.
0: Yes, og siyempre, magsugod po sa binhi. Ang mga choices daw nato sa binhi, og murag na agyoy problema, dili lang ka murag, certainly na ay problema ang atong nasod ka ubang dos, kay ang gikomparar sa ubang nasod, no? Nga sa ubang nasod, pananglitan Vietnam, mga Laos, Cambodia, mga nasod na naulay sa ato, Myanmar, gitudluan gid sila ka ubang dos, kay mukaon man ka. So dili, sa tanang panahon imong pagkaon, dependent ka sa merkado, no? Kung dili, mo-produce yun ka, kay naaman sa imong tugkaran, naaman kay yuta nga katamna, no? Sa urban, simentado, kay naa ka sa housing, naamay daghan ka ayong ano kaubang dos, kanang mga water containers nga pwede nimong butangan, no? Mga daot nga balde sama sa imong ingon, mga daot nga pantalon nga pwede di ay sudlan o yuta, no? So, everyone can produce food, no? kung unta may mga pulisya nga ligon ug may mga pagtudlo ka ubang dos
1: no? Unta kung may mga pulisya nga ligon ug may mga pagtudlo but given
0: ligon the
1: real situation karon sa ato
0: ang nasod ang importation policy ka ubang dos perting liguna
1: mura kinahanglan gyud ning agricultural revolution
0: kuan gyud
1: change no
0: yes
1: sa agrikultura the fact nga sige tang nagaingon diri time and again na nga ang Pilipinas sa agriculture based ang iyang ekonomiya and so therefore it will never go, it will never progress dili gyud sa mulambo kung dili nimo palambaw palambuon pag-una ang ato ang agrikultura bata kidrigan ang hisgutan ang dili panhisgutan ang pagpalambo sa ato ang agrikultura but pagpalambo pa sa ato ang source sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkaon yes. But how can we do this nga wala may mga enabling mechanism correct. Sama sa gihisgot ng mga balaod nun og kanang suporta gyud no sa ato ang gobyerno nga unta nganong kinahanglan mo gud suporta ba tungod kay kinahanglan man nga masilsil ni, dili lang masilsil sa mga alimpatakan sa tanang mga Pilipino kundi dili masugdan gyud, himuon gyud ni, ma-monitor para mahimo siyang sustainable ang pananglitan kining hisgutan na lang backyard gardening. Dako kaya ni og matabang, no? Kaya pwede man ka og kanang a little of few things diya sa imuhang backyard. Naana ka rin mga ginagmay nga mga fish pan sa hito nga mga boxes yes. lang. Pwede ka magbutang diya sa imuhang backyard, mag-garden. Of course, pwede po ka mag alaga og mga manok, itik, og unsa pa diya nga source siya sa protein, no? Ug sa usa pa ba mga sustansya ang imuhang manok, mangitlog na ako'y kaila diya sa no Cebu si Ma'am Doris Isobal nga ilipay kayo siya kinasi kada buntag magmamunit siya og itlog sa iyahang manok diya siya tugtugkaran dili man kinahanglan daghan ang imuhang manok na alang kay mga unom ka buok sigurado na kanay mga duha tulo or even upat ka itlog kada adlaw pwede na pang pamahaw sa imuhang pamilya so ingana ka simplistic nga pagtanaw but of course kung imuha na siyang sumahon at the end of the month no naka-harvest ka og kamatis naka-harvest ka og sibuyas naka-harvest ka og pitsay naka-kaon ka og organically grown na chicken or na kanang itlog nga organically produced dako na kanang dako na kanang bahin dako na kanang tabang sa ekonomiya sa usa ka pamilya.
0: Yes, so sa discussion ka ubang dos no gikan sa pinggan padulong sa pulisya og matud pa niya kining food nationalism iyahaning anak kaning organic agriculture nga sistema. So ang sukod nimo ka ubang dos kung ang mga munisipyo, ang probinsya, ang national government na siya'y strong bias pabor sa kuan sa organic agriculture. Ug ang iyang bias makita nimo dapat sa budget nga iyang ipundo o iyang ipakanaog kaysa mahimong konsuelo di bobo lang na atinood kay Departamento sa Agriculture pero na atinuoy corner sa kanang gitawag na tong organic component pero walay pondo o walay technician nga munaog so maunang gitawag niya nga konsuelo di bobo lang kaubang dos no ug dili na siya mutuhop gyud tungod kay ang imong ihatag sa farmer panahon sa distribution sa mga binhi man nga synthetic ang abunong gikinahanglan no so ingon niya magsuon so
1: iwasan na napaging gitawag na to og kanang BT corn.
0: BT talong
1: BT talong kung sa ng BT gani
0: Bacillus thuringiensis kung ano siya murag injected na daan sa binhi pa lang sa genetic pa lang sa ano ka ubang dos
1: GMO genetically modified organism
0: so sa binhi pa lang pananglitan sa talong embedded na dito ang chemical nga mo poison pud sa tao kadugayan no cumulative ang effect maunang naana kay cancer naana kay mga sakit nga lisod sabto no nga wala man unta sa mga katigwangan nato sa una no
1: Mao nang rason nga medyo maglisod tag pangitaw ka nang mais sa gitawag natog tinigib. Kaya ang mga mais nato karon gitawag nagsigi-sigi.
0: No? Sigi-sigi. Ano sigi-sigi
1: gabon? Ang sigi-sigi gabon, pero ang ano gyud ang mura og konsepto niya na sigi-sigi kaya ang if I'm not mistaken ha, ang binhi, no? Ang binhi sigi-sigi, pwede nimong itanong pag-usab. Ang binhi sa imuhang ani but of course sa GMO gihapon ni genetically modified organism now it di lang nako pala lawigon kay mas maayo gyud kanang mga ano gyud expert ang muhisgot ni ana.
0: Yes.
1: But tama to. Talong tanan halos tanan ko naghanag mga GMO or genetically modified organism o nga mga ano seedlings.
0: Makakurat pag yun ka ubang dos kay katong ibalik yun niya na nganong healthy ang mga kambing, no?
1: Mm.
0: Tungod kay kung luwas na lang kung ang ipakaon ni mo diha, kargado po ng spray, no? Pero katong natural na panglantaw nga buhian ni mong kanding sa unang panahon.
1: Kaon yung tagsagbot
0: na kaon yung sagbot. Yeah, kaon yung tagsagbot. Mauna iyang panawagan. O kabalo ba ta ka ubang dos nga ang pinakataas daw nga sagbot nga atong kaunon as gulay, no? Sa mga green leafy. Dahon sa kasaba. Based sa study.
1: Kasaba?
0: Study niya.
1: Kalang, balanghoy.
0: Oh, kanang no, iyahang udlot.
1: Udlot, okay.
0: Butangan ni mo o kuan, kaning unsa ni gata. Maudon na'y pinakataas nga almost complete. Ikaduha.
1: Ako, bisag nun siya basta na'y gata.
0: Basta na'y gata. So imagine ko ha, ngayon ang ubang makaon, di ay na. Ikaduha ka ubang dos, abi na itong malunggay ang nag-una, pero dahon di sa kasaba. Ikaduha, malunggay.
1: Maunang, ikaduha lang malunggay.
0: Ikaduha lang malunggay, maudin ang pwedeng... Ang malunggay, kung pwede palang maghimo tag Malunggay Avenue.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga avenue, nakalinya ang imong malunggay, mauna na imong kural. No?
1: Actually, dito sa hometown sa ako ang papa, sa Dumaguete, walay balay. Walay balay, nga walay punuan sa kamunggay. Wow. Gani, na'y panagsultihon dito, nga bahalag matumba ang balay, di lang ang kamunggay.
0: Ang punuan sa kamunggay, no? So, ikatulo ka ubang dos sa akong mahinumduman, ikatulo, mao ang kulitis. Ang kulitis. So, mga voluntary plants, di manimo ni kapitalan o guan, mabuhi ra siya, maubitaw nga murag dakong kontrag yun sa mga voluntary plants nga good sa health sa tao o even mamahimong forage sa ato ang mga binuhi nga hayop, kuan kining mag-spray di ay taog organic, synthetic.
1: Mm.
0: Tungod kay dili lang ang mga sagbot nga pwede natong kaunon ang mamatay, apil ang mga bulati o organismo. So, iyang ingon, ultimately, we are killing the soil. Pero matingala tang di na siya mo-produce, magsige na lang ta. Every year, ang input nato mudaghan. Mo-increase siya farm input. Pero, dapat daw mag-andam po ta. Kamu nga mahilig sa synthetic, mag-andam. Unsa may mag-andam ka ubang dos. Paghimo dagdakong alkansya. Nga naman ka ubang dos? Nga sige tagkaon na spray even what we buy
1: para
0: in the market.
1: Doktor.
0: Para sa doktor. kay ang pinakabugat o...
1: May ganyang maka-eskwila tagtagan-taganda.
0: Tagahan kayo, no? Kay ang pinaka-common, matingala na lang ka nga abi na tog ang cancer pang mayaman lang, pero even ang poorest of the poor, nga nisalig na sa iyang pagkaon sa synthetically produced or grown, mabuhi gyud ang cancer cells kay tanang tao di ita kaubang dos. Mm-hmm. Nagi di ita'y cancer cells tanan, no?
1: Mao.
0: So, abunuhan na to na kung sige tagkaon o kargado po dog spray.
1: Mm-hmm.
0: Nga puno po dog sintetikong input, no?
1: Itabok na to na haisgutan ng mga synthetic nga mga tambal.
0: Kaya yes.
1: Sa pagkakaroon, no? Grabe na, nagkadaghan na ang mga tambal pero puro mga synthetic ni tanan.
0: Bullseye, kidney ang igo.
1: Oh.
0: Na ay tag 7 years old, na anay kuan. Ginadialysis na kaubang dos, no?
1: Mm. Tungod sa mga epekto niya, side effects ni mga synthetic ng mga tambal.
0: Yes.
1: And what is worse, kaubang 40, Kaya ang ato ang gobyerno, dako kayo ang kining mga pharmaceutical companies, dagko kani sila og budget para sa promotion, and dagko pud kani sila og ginabayaran nga buhis diha sa gobyerno, and siyempre ang ato ang gobyerno mismo gina-promote ni how I wish buhi pa si kaning senator or DOH secretary Juan Flavier.
0: Doctor to the barrio, no.
1: Og siya pud ang author aning organic law on that promotes kining organic or alternative medicine. I forgot the number, and adyay balaod nun, no. But after that, of course, ang dibalaod nun na but implementation is another pun nga hiskutanan. Lahi po siya nga hiskutanan. That's why doon na kita Yaki Herbal, yes. Company Incorporated.
0: Og appeal po na sa iyang thesis kaubang dos pagkaon nga to sa tambal, no? Nga naman, dili daw nato kalimtan nga kanang mga dahon lagi. So, we should value atong mga lagundi, atong mga sambong, atong mga malunggay, anang unsa gani ng pait kaayo nga naapod, component po sa ginapudlo sa yaki. Manunggal, kung sa Ilonggo pa.
1: Kanang vine?
0: Yeah. Vine. Nga pwerteng daghan ng matambalan from ngipon to diabetes to ano, no? Kana daw mga importante na nga naay mga medical o mga scientific nga findings nga makaayo, pero dili manggudiha ang bias sa pharmaceutical sa Pilipinas. Mm. Kay gusto man siyang sayon lang.
1: Commercialism.
0: Mm-hmm. Pero we forget the value anang mga tanom daw maunang naapoy bias, pabor unta sa mga local scientists nga nagaproduce yun o what is locally found nga mga tambal nga matawag natong mga herbs or herbal medicine nga naara dinhi sa ato, no?
1: Kung walay suporta ang gobyerno, walay igong suporta ang gobyerno sa agrikultura, pagproduce ka ng mga food security products or crops para sa to mga Pilipino, samot na nga walay suporta ang gobyerno sa pag-promote niya ng alternative herbal based nga mga medisina, no? Gani
0: maunang we pay respect yun, no, sa mga nagahimo, no, sa way pabor sa yaki nga ang iyang bias kanang mga tanom gyud, mga herbs nga naa dinhi ug kanang haguan gyud og research ka ubang dos,
1: haguan og research, haguan pud og produce, kay ang production dili nimo basta-basta ma-mechanize, no? Kay of course, yes. Ano, pag mekanisa nang mang-harvest ka og tuba-tuba, mang-harvest ka og
0: mga lagundi diha, og mga oregano para sa ubo,
1: kanang bayabas,
0: mga dahon sa avocado,
1: inumdum nako panyawan da ito,
0: yeah, manunggal, yeah, panyawan
1: vine.
0: Yes, panyawan. So
1: saan yung pag-mechanize ng pag-harvest ng panyawan? Mayana.
0: Mayana, oo. Mga lagundi, mga oregano.
1: So, ingena. Na yung mga quick fixes, no? Kaya daghan mag mga kumpanya karon nga nag-produce og mga tawag ani process nga
0: kaning malugi pud ka kaubang dos. Malugi ka tungod kay kung ang imong mga set sa mga doctors nga na ang orientation is kadtong produced from other nations, iangkat lang kaluoy taon sa mga local producers nga nagahimo gyud, nga manufacture gyud og tambal, no? Malugi pud ka sa advertising kaubang dos. Mas bante man ilaha, no? Maayo na lang ang yaki kay
1: Guwas yan na, di po ka makasiguro. O kining imuhang ginapalit, authentic bagid na yung mga niya mga unod niya ni. That's why morning history, ginaingon pirmini sa Presidente Sayaki, nga sa una, nagapatol lang ko, but I realize nga...
0: Ang nagapatol? Nagapahimo
1: lang siya sa laing kumpanya sa iya mga produkto. Pero...
0: she is dictating sa klase sa herbs.
1: Na siya. Pero sa pag-abot sa panahon, dili na niya makita murag nag ang quality sa mga product iyang ginapatol, dili na maong. Amo na pugos siya og patukod og iyang manufacturing plant. Ug dapat taon ta ni nato nga.
0: Kana unta ang
1: gina,
0: mga
1: promote, no?
0: Yes.
1: Kay kung mahinom duman ni mo, na isa itong sa inyo, ha, pa ito, kagawad pa ka itong panahon, ha? Nagyaw yan ni Presidente. Ngayon nga, no, kuno, nga wala yung suporta sa LGU.
0: Nailhan? Nailhan siya nationally. No?
1: Recognize siya nationally. Unya ang local government wala giha po yung suporta.
0: Yeah, importante na nga mga dynamics gyud unta, no? Nga support local, magpasigarbo kita ni anang mga ato ang mga katawhan nga naga-research gyud ug nagapundar gyud ka ubang dos, no?
1: Ironic ayo kay ngano ang ato ang gobyerno naghatag og gitawag og mga tax holidays sa mga foreign investors sa pero dili siya makahatag og tax holidays sa iyahang mga Filipino investors gani ironically again the irony of ironies kay imbis nga tagaan siya og tax holiday no imbis nga tagaan og tax holiday no kanang ipiton man hinuon sa mga taxes, sa mga buhis. Grabe ang halos ang ginansya sa mga gagmay nga Filipino-owned companies, kining gitawag natog SMEs. Halos sila ang ginansya, doon ang paingon sa buhis.
0: So, naatay interactor, nag-react ni Kaubang Dos, pero isa po ni siya sa nakauban. No, niya. Kung ang atong tambal sa tao, imported. Ang tambal sa baka, imported.
1: Imported po ng sakit.
0: Pataba sa atong mga palay o mais, imported. Unsa na lang ang Pilipino? Nag-alaga lang tayo, pero ang may-ari, ibang bansa. Imported po. Ang Pilipino daw, gialagaan sa mga imported.
1: No.
0: Itaw, no? So nakatuon po ni, kaning bata pa ni Kaubang Dos, no? Pero meaning, naagid siya na po sa madamdamin. Si Professor Bitaw sa iyang edad kana bang
1: murugdali
0: siya na ana sa 80.
1: Wow.
0: No? Sana pero all healthy pa siya Kaubang Dos.
1: Mm.
0: Kay iyang ingon kailangan sa isang araw makakain ka ng 20 ka klase Kaubang Dos. So
1: 20 ka klase nga
0: component na kanon nimo, napilang kanon, gulay. So saon nimo na pag-combine ang gulay nga makaabot og 20 apil imong rice. Kana lang ka makaingon Kaubang Dos ng imong pagkaon kumpleto. Kung kumpleto 120, ang next question para matawag yun imong delikado, asa ka nagkuha ana? Wala ba na spray? No, so 20 nga sprayless.
1: So murag nahitabo na yan killing me softly.
0: That's why ang mga Vietnamese daw tagas o kinabuhi kay ang ilang herbs, ang ilang pang which is true Kaubang Dos. Maglinya ang mga kananan, puro ginadaghanag dahon. Daghanag herbs, no? So
1: more than the inchik, ha? Huh?
0: Yes.
1: Okay.
0: So we are learning better late
1: than never. better late than never. Siguro ato sa tagag mga pisa ta sa
0: Kopiyaki
1: 7-in-1 or Kopiyaki 3-in-1
0: or 5-in-1, no? O mga kabatanunan diha, mga bata, bisan pa o walay klase, ulan-ulan ra ba, mga nanay siguro nga ang inyong mga anak naka take o nutritious kaayo, no? Pangontra pagyud sa kaning mga sakit-sakit karon, no? Ang
1: Kidiyaki
0: vitamins. Sigurado sa mga anak ninyo.
1: So, mintas magkapi-kapi tayo ito sa paminahon kining pipila ka mga pahinomdom.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan ha, loko kong mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon ako siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mainom na nagod akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Welcome back, mga katinig. Palihog daw ko. Anyway, medyo nakuratanta kay nag-istorya-istorya pa, Adere, kay mga katinig, kining Facebook ka. Kinsa ba'y walay Facebook karong panahon na? Tanan, nanay Facebook, mga katinig. Tungod niya ning mga panghitabo recently, no? Kaning mga cyber violence, no? Giaprubahan na sa third and final reading niya sa Senado kining proposal ni Senator Ruben Padilla ang magbawal sa mga wala pa kaabot sa legal age, kining atong legal age man 18 years old nga mugamit og kining gitawag lag mga high risk media at digital platform. So unsa man ning high risk media og digital platform, mga katinig? Somehow, no, wala pa ni siya, wala pa ta kabalo og adunay, but of course para kini maipasa dapat na ni siya katulad nga panukala nga batas diya sa lower house og muagi kini dito sa bicameral committee kung asa ang Senado og ang Kongreso ilahang i-reconcile og ilahang i-takdo ang duha ka mga balaod nun nga gikan sa lower og upper house. Once naananindiha, nanginahanglan na lang kini og signature sa presidente para mahimo siyang ganap, no, nga balaod nun. So kining maong bill ginumeruhan kini og Senate Bill number 2424 og ang ihang title is Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces. So ang 18, medyo ironic lang po niya, kaya at the same time kini si Senator Padilla gusto niyang i-lower kining legal age, no? So kini nga balaod noon nagatakda nga ilimitahan kining social media platform sa mga bata nga wala pa nag legal age. So siguro ato sang i-explaining legal age kay nay murag, if I'm not mistaken, si Framer yata ang nagtingon. Yes. Nga ang age or ang mental development sa usa ka tawo below 18 years old is not enough for him to discern.
0: Na siya giingon nga murag, the way I understand, dili pa fully develop katong discerning power niya. No, so sa iyang utok dili pa kumpleto anak ka ubang dos, mao nang 18 up ang gikinahanglan, no,
1: na legal age. Actually, kini nga gidebatehan kini tungod po datong proposal ni Ruben Padilla nga i-lower katong
0: age, ang edad, no. So co-author din niya ani
1: in relation ni sa katong crime, no, nga ang nipalag sila tungod kay wala pa man nakabutog 18, dapat magi ka si DSWD, dapat dili ka presuhon. So kana tong ilahang gipalagan, and this was the time nga adunay debate kung kanang legal age nga 18 na tama ba gid na, or unsa ba gid ang rason sa uban nga nung gusto nilang i-lower ang so now dere kini nga balaod noon gi firm up nga ang legal age today is 18 kay dili man ano, dili man bawalan katong more than 18 years old. So ang naanay mga set of penalties pod no, ug mahimo na ning balaod ang Department of Information and Communication Technology mao'y manguna sa pagpatuman ni ani. Though of course kabalutang challenge ang pagpatuman ani kay how can you monitor kining cyberspace, how will you know nga kung ang usa ka minor below 18 years old mag-register niya nang gibawal nga platform. How will you know nga ano gid siya nga minor gid siya or 18 years old gid siya? So mga katinig, adunay multa no, mahimong magmulta og 5 million to 2 million kada
0: milyonaryo ang
1: oh, og sa, pero ang mumulta ni katong mga digital service provider.
0: Abi na kog ang madakpan no. So appeal unsay component ani ka ubang dos base sa balaod no? Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Reddit og tweets kani ang identify nila, enumerate no. So dapat daw burahin, i-suspend, i-disable ng platform ang account na minor. So katong wa pa man 18
1: challenge lagi sa ano pagkabalo ng minor.
0: Unsaon? Kinahanglan daw gani ang pangutana, paano nimo ni i-enforce no? Pamaagi ang bot unsa ni ka kuan ka ubang dos ka implementable platform, kinahanglan mag age verification. So i-verify sa unsang paagi, gamit daw government ID, bawal i-keep ang ID copy. So again, mo require ni kang kinahanglan naka ID ta ng ano no, how efficient katong national ID system, na ana ba ni ani tanan ang mga bata below 18 no. Kinahanglan pud kuno mag-appoint og local representative sa Pilipinas nga makig-coordinate sa DICT, og DICT ang mo-implement ka ubang dos no. Siguro time will come makuhaan nato ang DICT unsa ni ka practical sa ilaha no. Unya multa,
1: how doable
0: po? Yeah, doable no.
1: Ay, mura og sa pagkakaroon murag suntok sa buwan the way we look at it, but of course technology has gone so far ahead na basig adunay mga pamaagi nga.
0: Unya yang ingon nimo ang mumulta ni ani katong mga providers sa system or whatever. Pero ang ginikanan, ayaw ka kay kung nitabang kuno ang ginikanan nga makalusot, katong 5K to 20K nga fine o community service. Manerbisyo siya, either manglimpyo siya di sa palibot, depende kung unsa nga klase ka community service no ang naa sa community, o may nag naay 50,000 plus nga luwas sa 50,000 plus may parenting seminar pag yun o community service.
1: So, ato siyang ano, taga-aga higayon, kining ato ang tiga, nag-subaybay sa ato, si Rinaldo Gabaton, kaila siguro ni Mone, kaya ingon niya, good morning, double R, watching from Katamco Village sa Luvimin.
0: Community Ray. Na siya kaubang dos, ma. Community gikan sa Atbang sa CDA, nga gihabwa, girelocate, naa sila tanan karon diha sa Katamco Village. Di anak sa Lubimin.
1: Demolish or sa ba?
0: Since ang yuta is owned by the Katamco, kung wa ko masayop nila ni kanhing congresswoman nan si Katamco no. So, napalit man ata ang yuta. Gitagaan sila og laing relocation site dito sa Lubimin no. Na anak sila makita nimo sa highway. Di anak sila gikan sa CDA ang area. Aha. So naminaw na kayo mga organized group gyud kana.
1: Aha.
0: Nga group.
1: May muntag sa inyo tanan.
0: Pangapikapi na mo diha no?
1: Basta mahisgutan ning nailang mga hisgutanan nga mosulod, madiril dayon akong attention kay ngano. Balikan nato na, i-remind ko anang bag-o nga balaod noon sa mga kuan high risk da digital service provider kay ngano nahisgutan mangod ning Katamco ano village o sa pangalan niya Katamco Village sa Lubimin. Isgutan manguni very recently lang over the weekend Kini si NCIP, ano si pangalan niya? Director?
0: Director? Ang latest position ni kanhing governor o kanhing congressman Nancy Katamco is NCIP National Director?
1: Commissioner. Doon na siya yung rank equivalent to a secretary.
0: Yeah.
1: Kaya very recently, iya din gigarder ang tanan ng mga NCIP personnel diri sa diri sa yahang lugar diri sa North Cotabato. So nagtapok-tapok diri ang mga NCIP personnel og wa ta kabalo kung unsa ang mga gihisgutan, wala pa tay detalye. Kaya kini si Nancy Katamco dati magpa-interview mo ta ni sa to sa pagkakaroon nagsinuplada naman si Nancy oy.
0: Di siya magpa-interview sa imong kaubang dos.
1: Ginatawagan ba nato ni kay para
0: sige,
1: interview.
0: Sige, maning kamo ta sa sunod.
1: Mm.
0: Kay wala dagang-dagang issue nga gina-undergo karon ang kuano ang NCIP office sa national.
1: Mm-hmm.
0: No? May mga subaybayan ko nga mga pipila ka committee hearings ba to, no?
1: Mm-hmm. Isa niya na is kadtong pag-subsume sa power sa NCIP dito sa DENR. This is in relation to land titling, if I'm not mistaken. Basta doon ay usa ka gahum nga gihatag diya sa NCIP nga gustong ibalhin at pinagi sa usa ka propose nga balaod nun dito sa DENR. Ug nipalag ang mga katribo ni ani. There are also other controversial nga mga lakang kini si Katamco nga dapat po niyang i-explain, no? of course, some daghan ang nakagusto siya. Ado na po yung mga IP leaders nga nasuko po siya. But we will not go into the details of these issues unless anaa siya sa kauban na to, nga makahinabi na to siya ready to defend herself o ready to promote.
0: To explain.
1: Whatever she needs to promote.
0: Yes, ginatry po na ako connect. Baguhay lang nag happy birthday day kay Floor Sohon na inyo maayong pag discuss ninyo diha, salamat daw. Kay usara ba ni sila sa sila ang convener nga natapok kining mga group of NGOs.
1: Kay numdumon ko ani si Floor, mao ba ni siya katong gihisgutan
0: diocese dati no.
1: Floor may buntag diha si mga pero mao ni siya tong gihisgutan natong atong ang guest sa from Manila when we were discussing something related with the food security gihapon nga ingon nila nga naa sila personnel or contact diri sa North Cotabato in the name of Floor.
0: Siya ang nag invite actually kay siya ang local murag local focal person nga naa dinhi ngano nakaabot sila professor diri no og ang IRDF national director kaubang dos nga
1: IRDF mo nila ang organization. Yeah, I remember.
0: Yeah. Og dati ni nga trabahante pod sa diocese no, sa Justice and Peace, so maong wa gyud pod ni hunong ang mga NGO partners nato.
1: Speaking of diocese, dumduman na po na ako, dugay-dugay na nato wala makaistorya si Bishop Collins para muhatag og guidance sa iyang flock amid the many issues confronting our community. Hopefully next week ato nang paningkamutan. So walay gutom man anong sige man tao gahisgot ko no aning food nationalism nga ang ato ang gobyerno daghan man kay nag programa about food security kay naa sila gitawag nga walang gutom 2027 program gipanguluhan kini sa Department of Social Welfare and Development usa ka programa no nga gifinance pa gyud kini sa Asian Development Bank. Aduna pag ikadiwa, skining kadiwa, familiar man ta ni aning tanan. So kung ato ang mas maigid may kahinabi na to si Dr. Chudor Mendoza kay
0: yes.
1: Muingon magklaiman ng gobyerno na ikadiwa na pagyoy walang gutong program.
0: Pero so, nalisdan man pud mi og kuan og access no.
1: Na pagyoy benting bigas na ba?
0: Oh, lisod pud daw i-access kay moadto pakag kuan pa circuitos tuyok-tuyok kay maadto pa ka sa kadtong FTI no? Uh-huh. Nga walay office din, kung dili national, mag-online pa ka, kaubang dos.
1: Nga pa'y national feeding program? Lagi Republic Act day ani, Republic Act 11037, but pasabot to. Balaud nun gina, pero asa man eh. Asa man eh.
0: Gani.
1: Nabigay climate smart agriculture.
0: Daghan na ba, anak?
1: Ang DA strategy sa daghan ka ni, Kadiwa, agriculture projects, suguban pa.
0: Katong 20 pa lang abugas ka ubang dos, kinahanglan yun ka o kanang expert kaayo sa technology para maka-access ka sa Manila. No? Kay para makapalit ka, kay ang NFA, murabag supply station lang.
1: Mm.
0: So, ang mga subsidy nga mahimo ng 20, o ma-enlist ka, makakuha ka dito, add to pagyod ka sa mga national agencies. No? Walay local chapter din. So, distribution arm sort of ang National Food Authority.
1: So, kakompetensya ni mo diha ang mga quote-unquote government organized mga
0: yes.
1: non-government organizations kunuhay.
0: How we wish nga makaabot yun kaubang dos, no? Sa katubang laylayan ng lipunan gyud nga walay cellphone, kung naa may cellphone walay matawag natong dili siya equip paano i-access ng mga naa sa national. So malugi gyud.
1: Kaubang 40, doon na pa kita ay pila ka minuto, 3 minutos basi nakaingon na ang ato ang mga ating paminaw na baguhan sila sa ato kay nakalimot na ta sa mga corruption o mga pagpangawat.
0: Balika na to gamay. Gamay. Yeah, ang nahitabo sa Senado, no, ni adtong gahapon, no, adlawng Biyernes kay Sabado naman taron. So, balikta impeachment October 9 kagahapon ang bisita sa Senado, dili artista pero mga bankero, dili sa bangka kung dili BIR og uban pa, no, ang witnesses sila si BIR chief of staff Ann Lorraine Garcia Marquez. Ikaduha niya kaadlaw kaubang dos ni pagawa siya sa 85.3 million nga income versus SALN ni VP Sara nga 82,000 dual comp kini sa Davao sa Cali 88 under tax probe. Unya naapod ang forensic financial analyst si Attorney Alexander Cabrera, siya pod ang nag-synthesize sa 817.8 million nga undeclared 17 insurance policies sa baril at personal properties ni BP Sara, no? Og insurance reps FWD Life og uban pa. Continuation kini sa day 36 kay day 37 man gahapon, no?
1: Nabaki total siya hang murag compute man to, total undeclared asset na total undeclared sa patuban.
0: Naa sa tama ba tong figure sa 800 million kapin, no?
1: Oo. Nay total lahi tong total undeclared asset, lahi po tong total undeclared cash.
0: Yes.
1: Mata akong na monitor pero as to the figure, kabalo naman ka basta mathematics.
0: Bright ka ito diha, no?
1: Anyway. So nagundang magpadayon ang pagtaral sa Lunes.
0: Yeah. Outside court kahapon, si VP Sara wala sa Senado, naa sa Quezon City Hall of Justice. Arraignment sa grave threats pero postponed kini kaubang dos. Second time nga postponement, no? Unya si Mark Villar, ato naman ning nasulti daan nga officially na anagid sa majority, no? So kani ilang bantayan, di na ni tagna kay official declaration naman niya.
1: Nag-uber di bakod. Happy birthday di ay kay Jen Babia Ilog. Happy birthday di ha, madam, ang amuning kauban sa trabaho.
0: Wow, oo. Happy birthday, Jane.
1: So, ato ang asa na ganito, nag-ingon ka nga adnay sa mukha na eh.
0: Oo, kapanawag.
1: Okay, nawala
0: no ang interaction. So dito ta sa impeachment, karong Lunes kaya unsa ang pwede natong lauman ani kaubang dos, no? Kay kung kita mahilig mag-overtime, mulampas tas oras sila daw, ingon pa sa kuan sa Senado, grabe pod kaning lagari na gyud ning ilaha kay grabe po ilang overtime, no?
1: Aha.
0: So, isa kay malauman sa Lunes.
1: Usa day ka major shift diya sa ano, impeachment trial is katong mura og dili na ipadayon katong usa ka artikulo on what's this? Bribery.
0: Yeah.
1: Article of impeachment.
0: Sa bribery kato sa DepEd kini ka ubang dos. Mm. So, kay unsa ni? Murag
1: ang ginayon sa prosecution na ang tulo ka articles ngayon lang i-present ang pieces of evidence are more than enough to convict the vice president, but of course that's what the prosecution claims.
0: Oo, sa prosecution ka na
1: with pag-ambak ni aning bilyar bilyar ambak ambak
0: na. Oh. 14 na ilang numero.
1: Mga projection sila. Nalang sila yung mga, although of course, kabalot ang propaganda niya. Basig maabot pa daw 18 ang ano.
0: Oo, oh, oh. Si Loren, extend ba sa iyang leave po, no? Isa po na. Ang, kumbaga, kung mga chess player pa kaubang dos, ilan nang i-plastar-plastar daan. Dili lang national analyst, pero sa local po nga.
1: Which I personally hate. Tungod kay dili mo dapat magtanaw o loyalty. Dapat mo decide mo on the basis of unsa ka itong ebidensya.
0: Na-presenta.
1: No? So, kanang maraga ginatag-antagan na ninyo daan o ginyohan
0: ang mind condition.
1: Ginabraso na ang inyong mga kaubanan diha to vote for whatever biases you have. Maraga, dili na mo. Kay gusto na to kung makonvicto man si VP Sara Duterte, she must be convicted on the basis of kakusog sa inyohang
0: ebidensya. Dili ni barkadahay. O dili ni kuani kay daghan dinhi ko, no? So ebidensya gyud resibo. So sa Lunes daw unsay lauman ka ubang dos, no? Day 39 amla pinakaabangan, pinaka-final na gyud kay si AMLC or AMLA Executive Director Ronel Buenaventura, 2 times na nga na-postpone kay ang defense na ngayog time para basahon ang bilyon nga records. Siya mag-testify sa covered o sa suspicious transactions sa Duterte Carpio pati inward remittances, insurances o investments. Ingon pa ni Prosecutor Terry Ridon, kanisa prosecution side ni Lunes, tapuson gyud ang direct cross og ang mga pangutana sa senator judges.
1: Mauni ang problema na sa Lunes kay naa sila gisalang katong forensic expert ang mura og mubiyahe ay abroad sa Martes. So kung mubiyahe siya Martes, pitsa 13, dapat pitsa 12, mahuman ang iyahang cross. Kaya wala pa ba ito nasugdan og cross. And then ano po yung bago. But pwedeng naka-reserve lang.
0: Og unsao nila na no, ang ilang system. Unya, sa Lunes po, malauman po daw ang mga banko, land bank, enumerated ang mga banko din eh. Insurance, investments, na entities, sila ang musunod after sa AMLA, no? Magdala og mga bank records nila base sa Article 2 or Unexplained Wealth.
1: Sige, kanang discussion to sa mga bangko. Ato sa nang ibangko kay alas 4 na.
0: Yeah, so ato sa nang ibangko, reserve. Og padayon tang mag-monitor ni ani, no? In whatever way we can para mapaabot kaninyo. Wa naman tayo oras, pero siyempre within this week, lauman po nato kaubang dos. Nga ato nagyong makauban ang guro ng bayan. No?
1: Si Professor Teodoro Mendoza.
0: Nga karon sige pagbiyahe. Asa ka ito nga forum ni Arturo. No? Pero wa naman kita tayo oras, kaubang dos. No? Sa ngalan sa Tinig ng Bayan, kini ang inyuhang Tinig 40. Ruby Padilla season.
1: Tinig dos sa Romy Luspan, nagapasalamat sa iyong pakigubang ka na mo o nang hinaot ng unta sa talang higayon Lunes hangtod Sabado. Alas 5 hangtod alas 7 sa buntang mag-uban-uban kita dari sa inyuhang programa ang Tinig ng Bayan. Mga katinig, ayaw kamughawa kay musunod dayon ng atong alas 7 balita kauman si Ka Loy Rosario. Magandang umaga, mayong morning kanato tibo.
7: Hamis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
8: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol gaya sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala akong gamit.
7: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, kasweet ba oi?
9: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Hmm, tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
9: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
10: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Hmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Unya, sweetheart, ha?
7: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
11: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag bubayo. Unya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butang.
12: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
13: Paano lagi kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, kaya naman sa basakan?
14: Oo.
13: Uod. Siya, plus anak ko. Yaki Oil. Yaki Oil among gamit karon. Tapos nagainom po ko og Yaki Capsule.
12: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Your needs.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Ang oras ganap na ang alas 7 jes na.
3: Imsog na ang duha ka mga anak.
1: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM

Isang magandang umaga ko sa Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga. Umaga po ng Sabado, 10 sa buwan ng Oktubre 2026.

Narito na ang ating mga nangungulang na mga balita na mapapakinggan at mapapanood sa Facebook ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy.

sa ikinasang operasyon sa isang drug den sa Kidapawan City. Headline. Labing isang katao naman na sangkot din sa paggamit at pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto sa ikinasang operasyon laban sa isang drug den sa Maguindanao del Sur. Headline. Apat na mga sospek naman na naaresto sa pagbuwag ng isang drug den sa Wao, Lanao del Sur. At samantala, isang operasyon naman inilunsad ng PNP sa Gensan na nagresulta sa pagkaka-aresto nang isang suspect nakuha na naman ng halos 100,000 pesos na halaga ng shabu. Headlines. Samantala, isang kolektor ng lending company na ilang araw nang iniulat na nawala na tagpuang patay sa isang liblib na bahagi sa lalawigan naman ng Bukidnon. Headlines. At mahigit 1 billion peso na pondong inilaan na para sa pag-upgrade ng Osamis City Airport na formal namang sinimulan kahapon. Headlines. Samantala,

0: Samantala, Dar Davao Oriental, sinuri naman ang mga plano sa pagpapaunlad ng mga magsasaka sa Caraga at Tarragona. Detalye ng mga balita, susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.

0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil, kay nakatabang kaniya. Aron na mawala ang tulo kabulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
5: Ang sinubanan na ito, magbawang lang ko anong buntag sa iyo ba? Hila ko siro, tibili naman dito kaliho. Pag-abot sa Yaki, ang ipapalit sa akong mister. Iyaman ko daw yung hilot ko, ano wala rin. Ang Yaki rabi nakatuan sa akong likod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

Ganap na nga alas 7:19 na at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Isinuko ng mga otoridad ang isa sa mga sospek na umano'y responsable sa naganap na pamamaril sa isang magkapatid na ikinasawi ng isa at pagkakasugat naman ng isa pa sa nangyaring shooting incident sa bahagi naman ng barangay Dungo sa Tulunan na Cotabato. Matatandaan na ang magkapatid na muna sa Teryo ay pinagbabaril habang sakay ng isang top-down na bungo truck sa bahagi naman ng barangay Dungos Tulunan Cotabato nitong nakaraang araw. Ang suspect na nakilalang si alias Munser ay positibong itinuro ng nakaligtas na biktima nga si Jerwin Navarro Monasterio, 37 anyos. Samantala, nasawi naman ang kanyang nakakatandang kapatid na si Juan Navarro Monasterio, 47 anyos. Sa ngayon ay inihanda naman ng pulisya ang kasong isasampa laban kay Munser na batida sa ulat na ang suspect ay unang isunuko kay Mayor Leroy Villasor ng Tulunan na Cotabato.

Ito'y isinuko ni dating General Escapendato na Maguindanao Mayor at ngayon ay Parliament Member Rafa Sanjani Bimbo Ali. Sa mismong tanggapan ni tulunan na Mayor Leroy Villasor, sa ngayon ay nasa kustudya na ng tulunan na PNP ang naturang sospek at inihanda naman ang kaso laban dito. Ayon na kay tulunan Chief of Police sa Police Major Orlando De Liera Jr. na posibleng may kinalaman sa trabaho ang motibo ng pamamaril sa mga biktima. Alas 7.22 ng oras, samantala, sa Maguindanao del Sur, naaresto naman ng mga otoridad ang 11 individual matapos nabuwag ang isang drug den sa Puroca 5, Barangay Tumbao, Mangudadato, Maguindanao del Sur, alas 3.30 kahapon ng hapon. Ayon sa ulat ng Police Regional Office ng Bangsamoro, nag-sanipuwersa ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Army at ang tropa ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office at ikinasa ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 11 mga individual. Aabot naman na sa mahigit 81,000 pesos na halaga ng Cebu ang nakumpiska ng mga otoridad maliban pa sa mga drug paraphernalia na matibay na ebidensya laban sa mga ito. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa laban sa mga suspect. Balita mula naman sa Wao Lanao del Sur.

Wala nang buhay ng matagpuan ng mga otoridad ang nawawalang kolektor ng isang lending company sa bahagi naman ng pineapple plantation sa barangay Buntungan sa Wao, Lanao del Sur. Ang biktima nga si Marvin Nunez Daumar na residente ng barangay Batangan, Valenza City, Bukidnon at kolektor ng JDS Lending ay iniulat na nawala noong Oktubre 5 ng taong kasalukuyan kung saan ang naturang biktima ay pumunta umano sa barangay o nagtungo umano ito sa may barangay Buntungan para mangolekta. Subalit hindi na ito nakauwi at natagpuan na lamang na ang naturang biktima ay wala ng buhay sa isang liblib na bahagi sa Purok 5. Ang naturang biktima ay inilibing umano sa mababaw na hukay sa naturang lugar kung saan nagtamo ito ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan sa pamamagitan naman ng pagbaril sa kanya. Ito'y may sugat sa kanyang mata, mukha at dibdib na pinaniwalang pinatay ng hindi pa nakikilalang sospek. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Wao, Lanao del Sur PNP para matukoy kung sino ang responsable sa pagpatay sa naturang biktima. Naniniwala naman ng mga otoridad na material gain ang motibo sa pagpatay sa kanya. Alas 7.25 ng oras, samantala. Balita mula naman sa General Santos City, humingi ng saklolo ang isang tricycle driver matapos hindi siya binayaran ng kanyang mga pasaherong miyembro ng LGBTQ at kinarna pa ang kanyang tricycle. Naganap ang naturang insidente alas 2 ng madaling araw kahapon sa Salvacion na Kawa, Barangay de Jangas West. Ayon sa tricycle driver na nakilalang si alias Richard na samantalang siya'y namamasada mula Barangay Bawing patungo sana ng 4 barracks sa Salvacion, Kawa, ng 4 na mga bading ang sumakay sa kanya. Pagdating sa bahagi ng 4 barracks, bumaba ang mga ito at makbo ang 3 mga suspect na hindi nagbayad ng kanilang pamasahe. Dahilan dito, pinigil naman ng naturang tricycle driver na si Richard ang isa pang binabae na kasamang pasahero at hinawakan ng cellphone para magbayad ang mga ito ng kanilang pamasahe. Subalit na magbayad ng pamasahe ay sumigaw at humingi ng saklolo ang naturang binabae na pasahero nito. Isa namang lalaki ang biglang lumapit at tinangkang saksakin ang naturang driver. Mabuti naman ito ay nakaiwa, subalit nang biglang pinaharurot ng takbo ang kanyang tricycle. Dinala sa himpilan ng pulisya ang naturang bading at dito sinabi nito na hindi niya kakilala ang lalaking nang agaw ng tricycle sa tricycle driver na si Richard. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Balita mula naman sa General Santos City pa rin, aabot naman sa halos 100,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska ng mga otoridad sa ikinasang checkpoint operation ng PNP Regional Office 12 na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang suspect alas 8 ng umaga sa bahagi ng Purok Olarte, Barangay Labangal, General Santos, si alias Jim. 36 years old na residente ng barangay Apupong sa naturang lungsod ay dumaan na sa isang checkpoint. Hindi umano huminto ang naturang suspect kaya't ito ay sinita at hinabol ng mga otoridad na nasa checkpoint. Dito tumambad sa kanila ang shabu. Kaya't naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Republica ka 9165. Samantala sa Maasim Sarangani Province naman, aabot sa may o halos 2 million pesos na halaga naman ng sodium cyanide ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa bahagi naman ng Maasim Sarangani noong Oktubre 7. Ayon sa PNP Regional Office 12 sa mahigpit na kampanya at pagpapalagas ng intelligence sa operation,
Dito kanilang naharang ang isang forward truck na puno ng sodium cyanide sa paligid naman ng Tubong Beach Resort sa sityo Tampat, Barangay Tinuto. Ang naturang mga kemikal na nakapaloob sa 32 sako ay aabot naman sa mahigit kumulang 2,000 kilos na may kabuang halaga na halos 2 million pesos. Dahil sa walang kaukulang dokumento, ito'y kinumpiska ng mga tauhan ng Municipal Environment and Natural Resources o Mendro ng Maasim. At ganun din ang suspect na mga suspect ayon kay PNP 12 Regional Director of Police Brigadier General Alan Manibog, ang naturang operasyon ay pinaigtingan ng PNP sa tulong ng Mendro para tiyakin ang kaligtasan ng publiko at ang kapaligiran ng dagat.

Ganap tang alas 7:30 ng oras sa pinakahuling balita. Apat naman ang iniulat na nasawi sa naganap na bakbakan sa pagitan ng tropa ng Moro Islamic Liberation Front at Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters sa bahagi naman ng Sultan sa Barangay sa Maguindanao del Sur. Nabatid ng naturang bakbakan ay nagresulta ng paglikas ng maraming bilang ng mga sibilyan itong nagdaang araw. Ayon na sa ulat, apat na ang nasawi, pito ang nasugatan, kabilang din ang isang sibilyan na tinamaan ng ligaw na bala. Agad namang kumilos ang 106 Base Command ng Moro Islamic Liberation Front para suportahan ang kanilang tropa na nakikipagbakbakan sa mga miyembro ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Sitio Libal, Barangay Kulambog at Barangay Gadungan at Barangay Papakan sa Sultan sa Barangay Maguindanao del Sur. Kinumpirma naman ng mga barangay official ang pagkasawi ng apat na mga miyembro ng BIFF pa. Samantala, isang sibilyan na dating OFW ang siya namang nadamay sa naturang bakbakan mula sa Barangay Papakan. Sa ngayon ay kumikilos na ang militar at ang pulisya para protektahan ang mga sibilyan. Sa pinakahuling balita mula naman sa Malabang, Lanao del Sur, patay naman ang isang lalaki matapos na ito'y pagbabarilin habang nakasakay ng kanyang multicab sa Barangay Jose Abad Santos sa Malabang, Lanao del Sur alas 4 kahapon. Kinilala ng PNP Probar ang biktima na si Ali Sorondayong Kadayon na residente ng Barangay Mable ng naturang bayan. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, ipinarada lamang ni Kadayon ang kanyang multicab na may plate number ACT4146 na may mga kargang soft drinks nang bigla siyang nilapitan ng hindi nakilalang suspect at pinagbabaril. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas sa mga suspect sakay ng motorsiklo. Na-recover naman sa crime scene ang basyon ng .45 caliber pistol. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente.

0: asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamuliha, pagganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
3: Kinaudit ko ya, kay isauna ko ya sa kuan mga kuya ng lugun ko tapos gamay lang. Adungo po ko ng Yaki kuya. Gito na yan ako siya. Di bumantid siya kay karon magtunong maog ka na pet sa akong ligla tapos hindi na magsakit ang akong putong kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ganap lang alas 7.34 ng oras. Dagdag ng mga balita, 18 anyos na mangingisda nawawala sa dagat. Sa Manay, search and rescue operation nagpapatuloy. Iba pa mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihatid ni Jams Palmahil.

0: alas 7:36, balikan natin ang signal ni Jams Palmahil mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Yes, Jam.
1: Ang search and rescue operation ng Coast Guard Station Davao Oriental para sa isang 18-anyos na mangingisda na naiulat na nawawala sa karagatan ng barangay San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Kinilala ang nawawalang lalaki na si Kaza Manaytay, residente ng Purok Dungan, Barangay Sentral, Tarragona, Davao Oriental. Batay sa ulat, dakong alas 10 ng gabi nitong Oktubre 8 na sasagawa ng spear fishing ang biktima nang hindi na ito muling lumitaw sa ibabaw ng tubig. Agad na nakipag-ugnayan ng mga tauhan ng Coast Guard Substation Tarragona sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tarragona para sa pagtugon sa insidente. Patuloy ang koordinasyon at monitoring ng Coast Guard at mga kinaupulang ahensya upang mahanap ang nawawalang mangingisda. Samantala, pinaalalahan ng publiko na mag-ingat sa mga aktibidad sa dagat, lalo na sa gabi at laging unahin ang kaligtasan habang nangingisda. Samantala, naghahanda na ang pamalaang panlalawigan ng Davao Oriental para sa posibleng epekto ng El Nino sa phenomenon kabilang ang pinatatagutang Super El Nino. Ayon kay Governor Nelson Dainirang, naghahanda na ang action plan ng lalawigan upang matugunan ang posibleng kakulangan sa supply ng tubig at iba pang epekto ng matinding pagtuyot. Inihanda na rin ang mga kagamitang kagaya ng geo-resistivity equipment at drilling machine na gagamitan sa pagtukoy ng mga posibleng mapagkukunan ng tubig sa ilalim ng lupa at paghukay ng mga balon. Bukod dito, pinag-aaral din ang pamalang panlalawigan ang posibilidad ng pagdedeklara ng state of calamity sakaling maranasan ng lalawigan ang matinding epekto ng nasabing kalamidad. Dagdag pa sa mga balita, pinalalakas ng People's Administration sa pamamagitan ng City Anti-Drug Abuse Council CADAC ang kampanya kontra illegal na droga sa lungsod ng Mati sa pamamagitan ng rehabilitasyon at preventive education. Nagsasagawa ang CADAC katuwang ang Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency ng mga anti-drug symposium sa mga paaralan, kabila ang Mati School of Arts and Trades at Duban Integrated School. Nakaplanong palawakin pa ang mga aktibidad sa iba pang paaralan. Inilusad din ng CADAC ang community-based drug rehabilitation program sa mga barangay ng Langka, Luban at Cabuaya para sa mga individual na gumagamit na illegal na droga o persons who use drugs. Ang kay CADAC Action Officer Police Colonel Danilo Mendoza, nagbibigay rin ang programa ng suporta sa Cabuaya at Dubai sa mga komunidad upang mapanatili ang kanilang drug cleared status. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:39 ng oras. Samantala, dagdag ng mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao o Katil Davao Oriental, Dar Davao Oriental. Sinuri ang mga plano sa pagpapaunlad ng mga magsasaka sa Caraga at Tarragona. Detalye ng balita mula naman kay Tinig 26, Erwin Madhay.
2: Mas pinadadali para sa mga residente ng bayan ng Katiil, Davao Oriental, ang pagkuha ng mga serbisyo sa transportasyon sa pamamagitan ng pagdadala ng Land Transportation Office o LTO Caravan sa bayan sa darating na Oktubre 21 hanggang 22, 2026. Sasagawa ang aktibidad sa Municipal Covered Court sa poblasyon bilang bahagi ng pagdiriwang ng 123 araw ng Katiil at 23 na Kutuo Festival. Kabilang sa mga serbisyong ialok ang pagpaparehistro ng iba't ibang uri ng sasakyan, pagkuha ng student permit at pag-renew ng lisensya. Pinapayuhan ng mga residente na ihanda ang lahat ng kinakailangang dokumento at bayarin upang maging maayos ang pagproseso ng kanilang mga transaksyon. Sa pamamagitan ng sabing caravan, layunin ng lokal na pamahalaan na mailapit ang mahalagang serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan at mabawasan ang oras at gastusin sa pagbiyahe sa ibang lugar. At sa ibang balita naman, sinuri na Provincial Agrarian Reform Community Task Force ng Department of Agrarian Reform, Davao Oriental, ang mga panukalang plano para sa pagpapaunlad ng mga komunidad ng magsasaka sa mga bayan ng Caraga at Tarragona, Kamakalawa. Layunin ng pagsusuri na matiyak na ang mga nakaplanong proyekto at intervensyon ng pamahalaan ay tumutugon sa aktwal na pangangailangan at mga suliraning kinakaharap ng mga lokal na magsasaka. Kabilang sa mga sinuring plano ang para sa SCS, Agrarian Reform Community o ARC, na sumasaklaw sa mga barangay ng San Jose, Poblasyon San Pedro sa Caraga, gayon din ang Colt ARC na kinabibilangan ng Kabagayan, Umpao, Locatan at Tumaong sa Tarragona. Sinagawa ang technical na pagsusuri sa provincial headquarters ng DAR upang matukoy ang angkop na direksyon sa paglalaan ng pondo at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran sa mga komunidad sa Kanayunan. Ang mga panukalang proyekto ay nakabatay sa mga pangangailangang natukoy sa mga naunang konsultasyon sa antas ng barangay upang matiyak na ang mga programang ipatutupad ay nakaayon sa mga isyong inilapit mismo ng mga magsasaka. Mula dito sa Katil, Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalit.
0: Alas 7.42 ng oras, samantala balita mula naman sa Osamis City. Sinimula na ang pagpapatupad ng 1.142 billion pesong Osamis City Airport Modernization Project. Sa pamamagitan naman ng isinagawang groundbreaking ceremony kahapon na pinangunahan ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal kasama sina Vice Governor Rowena Gutierrez at Osamis City Mayor Sam Norman Puentes at mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at Sangguniang Panlunsod. Ito ay sinaksihan din ng mga negosyante. Bahagi ng naturang proyekto ang pagpapatayo ng bagong passenger terminal building na nagkakahalaga ng 720 million pesos. Ang pagsasayos ng runway na pinaglaan naman ng 422 million pesos sa phase 1, ang bagong terminal building ay may kapasidad na makapag-accommodate ng nasa 494 na mga pasahero. Kasama na mga proyekto ang pagkakaroon ng bagong asphalt ng runway, pagtuwid sa level ng naturang runway para sa kaligtasan ng mga pasahero. Umaasa naman si Governor Waminal na ang pagpapaunlad pagpapatupad ng Osamis City Airport Modernization Project ay makakatulong upang makahikayat pa ng maraming mga negosyante na mamuhunan sa kanilang lalawigan. Alas 7.44 na, samantala balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Magkatuwang namang itinaguyod ng Department of Labor and Employment o DOLE at ng Provincial Government na pinamunuan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza para sa Provincial Career Advocacy Congress 2026 nang mapalakas ang kaalaman, kakayahan at kolaborasyon ng Career Guidance Counselor at Advocate tungo naman sa mahusay na paggabay sa mga kabataan sa pagpili ng profesyon. Kagapay ang Network of Career Guidance Counselor and Advocates o NCGCA. Kabilang sa mga paksa ang Anti-Bullying, Violence and School Safety, Google Workshop, Labor Market Information, Psychological and Experimental Wellness Activities at iba pang mga paksang hinggil sa career development. Isa sa mga respetadong resources speaker, si Dr. Maria Concepcion Umali. Nang Business School, Auckland, New Zealand, sa pagbubukas ng dalawang araw na aktibidad, ipinabot naman ni Provincial Administrator Aurora Garcia ang pagsisikap ng Provincial Government sa paghanda para sa kinabukasan ng mga kabataan. Sa mga balitang pambansa, pumasa na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Senado ang panukalang batas na nagbabawal sa mga wala pang 18 anyos na gumamit ng ilang mga high-risk social media at digital platforms sa ilalim ng Senate Bill No. 2424 o ang Safe media access and reasonable technology for kids in digital spaces o Smart Kids Act. Hihigpitan ang pag-access ng mga minor de edad sa mga digital services na itinuturing na may mataas na panganib, kabilang ang social media platform. 16 na senador ang bumoto pabor sa panukala at 1 naman ang kumontra at walang nag-abstain. Hindi saklaw ng panukala ang email services, private messaging app, educational platform, news services, professional collaboration services at online games na hindi pangunahing ginagamit para sa social networking. Ayon na kay Senador Rubin Padilla na author ng naturang o sponsor ng naturang panukala. Layon nito ang maprotektahan ang mga bata laban sa online harm at iba pa mga digital risk habang isinusulong naman ang ligtas na pagkatuto at maayos na pag-unlad ng kabataan. Kapag naging batas na ang Department of Information and Communication Technology o DEC naman, ang mga ngasiwa sa papatupad dito at magtatatag ng platform para sa pagsumbong na mga posibleng paglabag, maaaring pagmultahin ng nasa 2 hanggang 5 million peso kada paglabag. Ang mga mapapatunayang lumabag naman sa digital service provider bukod pa sa 100,000 pesos na arawang multa habang hindi sumusunod sa batas. Maring samantala ang mga magulang o legal guardian naman na sadyang tutulong sa pag-iwas sa age assurance mechanism ay maaaring pagmultahin ng hanggang sa 50,000 at papatawan pa ng service at obligahing o community service at obligahing dumalo sa mga seminar sa digital parenting at child safety. Tuluyang maghahain ng piyansa si Batangas 1st District Representative Leandro Leveste para sa kanyang pansamantalang kalayaan ukol naman sa kasong paglabag sa Republic Act ukol sa paglabag sa Public Service Act na inihain naman sa kanya ni Makati Regional na inihain naman sa Makati City Regional Trial Court Branch 235 ayon kay Attorney Tony Lavinia. Tagapagsalita ni Senadora Lauren Legarda at Representative Leveste, inihanda na niya ang pagproseso ng itinatakdang piyansa para sa 72,000 pesos. Bagamat wala pang tiyak ng PETSA kung kailan babalik ng bansa ang mamabatas na kasalukuyang nasa ibang bansa kasama ang kanyang ina na nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Ipinagtanggol naman ni Lavinia ang mamabatas at sinasabing isang malinaw na anyo ng panunupil at political persecution ang mga kasong isinapa laban sa kanyang kliyente dahil sa kanyang naging kritikal na posisyon na laban sa pamahalaan. Kinustun din ng legal counsel ang naging pahayag ng National Bureau of Investigation ukol sa posibleng koordinasyon sa International Criminal Police Organization o Interpol kung saan sinabi ni Lavinia hindi niya maintindihan kung bakit kailangang idamay ang naturang internasyonal na ahensya sa isang bailable offense na nanatiling nakatutok ang mga otoridad sa pagbabalik ng mamabatas sa bansa habang iginigit ng kanyang kampo na nakahanda silang harapin at pasubalian ang lahat ng mga ibinibintang na paratang sa tamang legal na proseso. Sa pinakahuling balitang pambansa, muling nagtipon ang ilang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court kahapon ng umaga upang iparamdam at ipakita ang kanilang suporta sa pangalawang pangulo sa gitna ng kinakaharap nitong mga kasong grave threat. Bit-bit ng ilang mga dumalo ang larawan ng Vice Presidente bilang pagpapahayag ng kanilang suporta sa araw na nakatakdang sanang arraignment o formal na pagbabasa ng sakda laban sa kanya na hindi naman natuloy. Kaugnay nito ay nasa 100 kapulisan din ang idiniploy sa paligid ng korte para tiyakin ang seguridad at mapanatili ang kaayusan sa lugar sa gitna ng pagharap ng pangalawang pangulo sa naturang kaso. Kaugnay nito, muli namang ipinagpaliban ang arraignment ng pangalawang pangulo at sa ngayon wala pang inilabas na tiyak na petsa kung kailan ito muling isasagawa Ayon sa impormasyon, ibinahagi naman ng kanyang abogado. Sa balita sa ibayong dagat.

0: Papatawan naman ng Amerika ng sanksyon ng International Criminal Court ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio. Hindi papayagan ni U.S. President Donald Trump na litisin ang Amerikan sa Peking Korte. Nais nilang pagbawalan ang kanilang transaksyon at putulin ang mga resources at ang kanilang abilidad na makapag-operate. Dagdag pa nito na ang sanksyon ay isinagawa para mabigyan ang korte at mga member state ng pagkakataon para tugunan ang inihain ng Amerika. Una nang kinundinan ng Amerika ang paglalabas ng ICC ng warrant of arrest laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at ilang mga opisyal nito, ganun din ang ginawang pag-iimbestiga ng ICC sa hakbang ng mga sundalo ng Amerika at sa Afghanistan. Merong mahigit 70 katao kabilang ang mga world leaders at pangunahing personalidad ang idinidiin ng ICC dahil sa paglabag sa karapatang pantao. Kabilang na rito si dating Pangulong Rodrigo Duterte na unang pinatawan ng Amerika ng 17 mga judges at opisyal ng ICC noong nakaraang Agosto. Sa balitang pang-ekonomiya, nagsasagawa ng Initial Public Offering o IPO na sinimula noong Oktubre 6 hanggang 12 ng taong kasalukuyan sa halagang 6 pesos and 60 centavo bawat share ang Mint Incorporated o Mint na parent company ng grupo na sa likod ng GCash. Ang mga IPO shares ay magiging available ng direkta sa GCash app sa pamamagitan ng GStock PH na pinapagana ng AB Capital Securities Incorporated. Ang minimum na order ay 100 share o 660 pesos sa offer price. Walang maximum na limitasyon sa order, depende sa availability ng mga shares bilang isang eksklusibong benepisyo para sa mga gumagamit ng GStock PH. Ang mga order na inilalagay sa Oktubre 6 hanggang 7 ay nagkaroon ng kanilang unang 100 shares na inilaan sa real time, habang may natitirang shares na inorder lampas sa unang 100 ay magiging batay sa availability. Ang pagpapatupad ng order na nagsimula noong Oktubre 8 ay maaring subaybayan sa kanilang GStock sa PH dashboard. Nakatanggap ang Mint ng permit to sell para sa IPO mula sa Securities and Exchange Commission na nagpapahintulot sa kumpanya na simulan ang kanilang offer period mula October 6 hanggang 12. Ang IPO ay kumakatawan sa kabuang halaga na humigit kumulang sa 53 billion peso batay sa pagbebenta ng mahigit sa 8 bilyong bahagi ng huling presyo ng alok. Ang alok ay nakakuha ng matinding demand mula sa mahigit 20 pandaigdigan at lokal na institusyon, kabilang ang ilang pondo at iba pang mga hiwalay na pinamamahalaang mga account na pinamamahalaan ng mga kaugnay na subsidiary sa ng pamamahala ng pamumuhuna ng BlackRock Incorporated o IFC, isang miyembro ng World Bank Group na nakatuon sa pribadong sektor, BPI Asset Management and Trust Corporation at Metropolitan Bank and Trust Company, Trust Banking Group, na binubuo ng 70% ng alokasyon na may karagdagang mga pangako na bumili ng natitirang hindi nabentang mga bahagi ng o natitirang bahagi pagkatapos ng panahon ng alok. Sa gitna ng matinding pangangailangan mula sa mga institusyon na tinutulungan ng GStock PH, ang mas maraming Pilipino na makilahok kasama ang mga pangunahing manlalaro sa pananalapi sa pamamagitan ng pag-alok ng mga retail investor ng mas madaling real-time allocations ng 100 shares at ang opsyon na mag-subscribe ng higit pa sa GCash. Ang pagbili ng IPO shares sa pamamagitan ng GCash ay simple. Ang mga kwalipikadong gumamit ay maaaring buksan ang GStock sa PH sa loob ng GCash at ilipat ang pondo mula sa kanilang GCash wallet patungo naman sa kanilang trading wallet. Maaari nilang itap ang Mint IPO banner anumang oras sa panahon ng alok, ilagay ang kanilang gustong bilang na mga share, suriin ang order at pindutin ang buy upang kumpirmahin. Kung ang demand ay lumampas sa paunang bahagi ng available sa broker, AB Capital Securities Incorporated. Ito ay papakita bilang oversubscribe sa GStocks PH IPO meter. Ngunit maaari pa rin maglagay ng mga order ang mga gumagamit ng platform at maghintay hanggang sa matapos ang offer period upang malaman ang kanilang allocation or allocation status. Ang mga oversubscribed na order ay hindi garantisado at ang anumang natitirang pondo ay ibabalik sa gumagamit. Ang mint ay nakatakdang ilista sa main board ng Philippine Stock Exchange o PSE sa Oktubre 20 ng taong kasalukuyan sa ilalim ng stock symbol ng GCash at magiging pampublikong paggamit para sa kalakalan. Sa balita sa larangan naman ng sports. Inaasahan nga makakaligtas sa penalty ng Women's Tennis Association si Alex Iala matapos naman itong mabigong lumahok sa mandatory event ng Beijing Open sa China. Ito naman inihayag ng Philippine Tennis Association Executive Tonette Mendoza kung saan nakipaugnayan na ang asosasyon sa WTA sa estado ni Alex. Ayon kay Mendoza, may ilang tanong lamang ang WTA sa PILTA. Isa rito ang tanong ng WTA kung nag-desisyon si Alex base sa kanyang sariling desisyon at walang anumang pressure mula sa gobyerno o sinumang opisyal. Matapos tumugon sa mga tanong, hindi na muling sumagot pa ang WTA. Iginit ang PILTA na mismong si Alex ang nagpahayag ng nais nitong maging bahagi ng Team Philippines sa Asian Games. Makailang ulit itong sinabi na ni Alex sa kanyang mga interviews noong nasa Manila pa ito. Matatandaan na hindi lumahok si Alex sa Beijing Open upang sumabak sa Asian Games sa Nagoya, Japan sa isang Olympic qualifying event. Ngunit nabigo ito na makakuha o na makuha ang LA Olympics spot sa matapos sa magkasya sa tansong medalya sa women's singles. Tanging ang gold medalist lamang ang nabiyayaan ng ticket sa LA Olympics sa ngalan ni Wang Hiyo ng China na siyang tumalo kay Alexa Simis. Nagpasa naman kamakailan ang WTA ng bagong patakaran para sa mga players na nagnanais sa katawanin ang kanilang bansa sa mga international competitions gaya ng ASIAD. Wala pang opisyal na anunsyo ang WTA, subalit optimistiko naman si Mendoza na papaborito sa panig ni Alex dahil sa naipresenta naman ito ang kanyang bansa. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Sabado at yes, sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa probinsya ng Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbay, Misamis Occidental kasama sina Renz Sumalinog, Erwin Umadhay at Jams Palmahil. Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi dinamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home.